0: ebintu byofuna tobikola omu obaako abantu abamu b'omanyi ne b'otamanyi abakuli emabega ng'oggyeeko Mukama Katonda yali mu kiti kikye kuba byonna byonna yabikola yatuwa ate yatuggyako wabula waliwo kye tuyita baraka omukisa waliwo kye tuyita omukisa kino gye banoonya mu bantu bano ab'enjawulo egitali nayo buli omu gw'alina okukolerera omukisa gwo ebikolwa byo bye bigenda okusembya omukisa gwo oba ogukulembeza enneeyisa gye weeyisa ensaasaanya gy'osaasaanyaamu ensimbi Allah z'akuwadde embeera gy'owangaaliramu yegenda okuviirako omukisa gwo okubeerawo oba Allah ogutwala omukisa naddala omukisa omufunyi tosobola kera kumakya n'onakuwaza bantu n'osuubira omukisa kyovulaba nga abamu baba balina nga baali edda balungi bwe bamala okufuna ne boonoona Allah n'atwala omukisa n'aguwa omulala okweyisaako obulungi eri abantu eri famire yo gw'alinamu eri abaana bo eri mukyala wo eri omwami wo emikisa giri eyo eyo yewali omukisa omusajja omukulu akeera ku makya ayingiza sente ayina bizinensi ne bagoba omwana wo sukuulu fiizi ng'olina sente ku akawunti naawe osuubira omukisa omukyala wo n'akaaba engoye neidi n'emulema okusaala naye naawe oyagala mukisa okole era olina ne sente z'osonda tojja zitolako ogulire mukyala wo olugoye weebale linda omukisa gujja tofaayo abaana bo ne bakaaba akanyama ne bakaaba akanyama nga gw'oli kusse mutundu wangege mu kibuga wabalekedde zigula binyeebwa bayiwemu ne mukene nanti musonda weebale linda omukisa gujja n'okosa abaana ba munno n'okosa abaana ba muganda wo n'olemu okuyamba abaana ba muganda wo n'otabafaako n'obogerera ebigambo onaawe osaba Katonda omukisa linda gujja teri mukisa gw'ogenda kufuna n'oduulira abantu n'olyaza amaanyi abantu n'ogoba abantu ku mataka owa famire n'obeesamba abo boolaba nti ba wansi ng'ate omukisa gye guli linda omukisa gujja kyova olaba nga Allah abitwala otandise ka bizinensi ko katandise okukuwa sente otandise okuduula tokyalinnya na muzikiti era gw'obeera bizi sola zizigwera ku mulimu linda omukisa gujja bambi tofaayo kakkana gujja ogenze mu ssabo oloze abaana b'abandi obasiraanyizza gw'osobole okufuna olina sayansi gw'okoze osobole okufuna Allah ajja kukuwa naye kaba kaseera buseera naawe onoonya mukisa tofaayo ojja kugufuna tofaayo tosaala ojerega abo abasaala era oba mu gurupu obayita batabuliiki obayita obwebirevu obuyita buli busajja buli tofaayo omukisa gujja tofaayo okutta omwana wo mututte mu masomero agatasomesa yadde ne alif linda omukisa gujja bambi linda ogaanye okufa ku b'enganda zo tebaakubeererawo bakwogerera ebigambo bingi obadde oyagala boogere ki linda omukisa gujja linda kugujja guba mugumu byebyenfuna byo byolengera nga bisebengerera gwayima okusebengerera ebyenfuna byo nze nkuwa kattiipu ayagala okusitula omukisa gwe labirira omusaayi gwo labirira abakwetoolodde, labirira abaana ba muganda we yafa, labirira abaana ba sisita we atalina, labirira abaana bo b'ozaala abannamba bbiri yadde mwafunamu obutakkaanya balabirire. Oyo omukyala gwe wakyawa waliko akaseera nga musse ekyama, lwaki omwerabira olw'ensonga nti mwafuna obutakkaanya? Omukisa, emikisa giri eyo mu bajjajjaabo, mu bakojjaabo, mu ba anti bo, mu baganda bo, leka bakuvume, omukisa guli eyo. Gwe mpaayo sente yekakeeka gy'omanyi kati oyagala omukisa ogusange wali mu kkubo nti mukisa nzuuno munyingire, era guli mu bali abakujeeja. Famire neekaaba emitwalo etaano naye ng'ogirina, abaana bo ne baboogerako ku kyalo ng'engoye ze bambala zirimu ebituli, gw'omugagga alina ssente, gwakera ku makya n'okola engoye ez'enkumi ebbiri, bananga bali abagenda mu kibuga musobola okunjulira. Omwana wo abeera atya ku kyalo ng'ayambala engoye ze yabaddemu leero n'enkya n'aziddamu n'enkya, ne bakoozaamu okwosa enkya n'akaddamu ku mmande? Naawe oyagala mukisa? Abaana bo ne bakaaba ne bagenda wa neiba mbaati oseevinga n'omugaati gw'enkumi tano ne gukulema okugula, olinda mukisa era osala ne layirimbu weebale saala bambi era nkulaba ova nakusaala, tolina kyogenda kuleka waka, you are wasting your time. Weebale kusaala, empeero ojja zifuna, naye okufuna olina omulyango gwe waggala gugule. Labirira abaana bo, abantu abalina okwenyumiriza mu nfuna yo. Entono gy'ofuna be bantu babakwetoolodde, naye ate b'oli mu kugamba nti bakubba emikisa bagitwala, b'oli mu kuwayiriza nti emikisa bagitwala, tereza enneeyisaayo, ojja kufuna emikisa. Tologa baana b'abandi baveeko, tokudaalira baana b'abandi, tosiraanya baana ba munno, tosiraanya baana ba munno. Omukisa ojja kugufuna, gwe gaba bugabi, bawe omukisa ojja kugufuna. Ffe nnyini yeffe twekotoggera oluvaawo nti Katonda tatwagala. Gw'oyagala kukolere ki ng'eggulo wasibye mu nsaasi, okufuyira omwana wa neiba emindi, ofuyire omwana wa mujjawo emindi atalina musango, gifuyire mujjawo kale ye yakola ki? Ologa omwami wo, ologa mukyala wo, naawe oyagala mukisa? Weebale nnyo, era gujja kujja. Tosaala, tolina kalungi kokola, gwe ekyalo kikwogerako bibi. Oyagala mukisa ki? Obadde okimanyi nti n'ekyalo ogamba ogambye musajja waawo bambi Mukama amusaasire, ne waaba omuntu nga si musiraamu? Emikisa, sanyusa abantu, liisa abantu, empeera ziri eyo, emikisa giri eyo. Be bagagga b'olengera Mungu baawadde ne mbayita abalugu, basaddaaka bamanyi famire zaabwe, n'akwata omwana amutwala ku holiday, omwana essanyu lyafuna, ze baraka Allah zaamuwa. Mbwoseevinga oyagala kugula bodaboda ng'abiwakabakaaba, kyovulaba nga ogisondera omwaka ku mwaka, oba otuuka mu November booti olina emiliyoni 4.7, n'ofiirwa abantu 3 omulundi gumu, n'osigaza obukadde 3, oba waakabugira booti ne bakusiba miliyoni 2.5, osigaza mmeka? Baraka, nze mbavuddeko.
1: Inno yentanda ery'omwoyo gwo. Wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguraamu entanda kumakya.
2: A'udhu billahi minashaitani rrajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amabado ampuliriza sikumanyide yagwanide kutendereze bwanga lutendereze bwalulwe yekka kujjako omutandisi w'ebitonde byonna ekyamazima buli kyali akiri yekka yasukkuluma yasukkuluma omutandisi w'ebitonde byonna yasukkuluma omutonzi w'ebitonde byonna ategekera ebitonde byonna olutegekera olutegekera olubimanyi byategekera abimanyi nebyo byetaaga abimanyi yasukkuluma omutandisi w'omutandisi wange omutandisi w'ensi yonna ye yayerula obwengula abufula obwengula ye yawanika eggulu eryo gy'olaba liri nga teriri lyokka gali musanvu nga buli luvannyuma lwa ggulu lirina obuwanvu okutuuka ku ddala obuva ku nsi kwe tuli era okutuuka ku ggulu gali musanvu nga buli luvannyuma lwa ggulu waliwo ebbanga eriva wano we tuli okutuuka ku ggulu ate okuddamu okutuuka ku ggulu eddala gwe teweewuunya empanika gye yali wanika tusige ekifaananyi kyabazimba kalina mu kiseera nga bagenda okuyiwa sirabu goloza eggulu nga bagenda oddiwanika wano babunyawo kalitunsi ne wabaawo ebimoroka ebiyiwa enkokoto yasukkuluma nnyini nsi nga bukyanga aliwanikayo tetulina nkono yonna gye tulaba bukyanga aliwanikayo teryekaakanga terijjanga mu lwatika ye mutonzi wo mutonzi wange mukusibirira bwemwesibirira bw'aba asobola okukola ebyo kati otunka kino ensingo yina eyakutonda nga ne byakozeeko birabye nejyakujjojjukirayo wallahi bangi bye tuli bisukka ku bye twalowooza bisukka ku bye twalootanga mukwano gwanga mpuliriza mu nsi tolinaamu bwetaavu bwenkana yakutonda weetaaga eyakutonda olwetaaga lw'oteetaaga ggwe kennyini n'oba naye buli kimu oba okiyina ensika ekulabe ng'omunaku oba mugagga nga tomuyina oba munaku atalina ky'olina mu nsi tebalina kye balina betulabanga abagagga tebalina kye balina betulabanga abanene oba oyina ki nga tolina yakutonda kyovalaba ensi bafuukidde eduniya basuubuza ensi bafuukidde ekirala batunulira bya busuubuzi ne basuubira nti bwe babifuna bwe biterera buli kimu kiba kiwedde bannabyabulamu bali eyo bapookya omuntu okwebaka ku tulo omuntu okulya kamere omuntu okussa ku mukka yeekwata eyamutonda olwekwata olumulaba mu buli kyalabye olwekwata olumutendereza mu buli kadde kuba ekyamazima buli kiri we tuli buli ky'olaba kitegeeza kumutendereza kiraga maanyi ge kiraga bukugu bwe kiraga buyinza bwe twogere ki tunuulira okumeza kw'ebimera okukuza kw'ebimera siga ekifaananyi kya kijanjaalo ekimera ky'ekijanjaalo kijja mu mpeke y'ekijanjaalo gyayuzizzaamu wakati wakati w'ebibajjo bino byombi n'ajjamu ekimera ky'ekijanjaalo emutunsi gwa n'agwasisa ettaka mu wiikisi bbiri ssatu ekyali nga kimera ekitinte ekitiba mwesinga gumugumu kitundu nga kimulisizza banga ngaliiryo nga kibaze banga ngaliiryo nga byengedde bikaze omulimi n'alya ku bibisi n'alya ku bikalu abange emabega w'ekijanjaalo kino n'olugendo lwakyo paka tukirye nga kibisi tewaliiwaali mabega wakumera kwa bijanjaalo tewaliiwaali mabega wakumera kwa byonna ebimera kuzaalukuka kw'ebisolo kuzaalukuka kw'ebiwuka kuzaalukuka kw'ebinyonyi kuzaalukuka kw'abantu bwe tugattagatta bino abasinza kristo batusaasiro baddingananga naye bulumi namukwano nsonga ki yesu obimukwase byonna yamala byani nga n'ebibye byennyini musajja wattu nnyini nsera yayimirira naye bwabaawo omukisa nga tusobola okugatta neyayimirira ne yesu yesu tetulina kye tumugamba katumutwale nga kyakuyiga si yekka owekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama byamutawanyanga bwe bitudra byabatawanya okusukka ku ffe eyabimala waabwe yaalina okubimala ebyaffe weetaaga eyakutonda olwetaaga nga toneetaaga seeka gyenna weebanja okukkiriza mu yakutonda kristo kitonde misambwa lubaale bitonde wenna yali ayingidde ku ssabo nsobi n'omusajja alitulamu omulaba ne bwafaanana musajja wattu ne bwayambadde obiraba ne byali byonna empewo bitonde binnaffe tebirina kye biyinza kukola mu bulamu bwaffe okusooka byo byennyini nga byo la yamulikuuna li anfusihim nafan wala dalla tebisobola kwetaasa mutawaana gwonna nga gwazze zonga empewo n'emisambwa ne lubaala omutawaana nga gwazze saidi yaabyo nga byo tebisobola kugwetaasa era tebisobola kwereetera kalungi konna okugjako nnyini nsi ke yategeka tuula ng'omuntu omukulu olowooze kukwaka kw'omusana n'enjuba gyeva n'enjuba gyegwa weebuuza ani ali emabega w'okwaka kwagwo tuula ng'omuntu omukulu olowooze kukuziba kw'obudde n'okucya kwabwo gwe weebuuze bwebuuza nti obudde nga bwo bwe bwakeera ku makya ne bwerowooza nti kati tutandike kisoboka nga bwo obudde nga bwo bwe bwakeera ku makya ne bwga nti kati katusimbule
3: nge mabega woku cha kwa munu ukuziwa teri yu mtesi tesi mkulu teri yu yataandika bino wetu nafuna ya kadebuni mtu ni yetu zo mtu agenda kukakana akirize nti munsisi ina chengenda kubanga nze nche tegekede ngera ne mbana bafube tutaina yu chetugenda kutegeka aniali viyali ngadala chitavi ya tegeka monsasiro mkulemeze guanga mjuliza nyo kuba ye mtu buli mtu guamanyi biyali zezali ntegeka za chitawe nabalala banji chitange nze nganze yanza lala musasira afude biri 19 biendi tabina muko teyamanya si wange yekano uwo no uwo basajja batune bakazi batu banyafe bakitafe bara uzanti bazadde ba doctor bara uzanti bazadde ba engineer bara uzanti bazadde ba namateka kumbe bazadde babazi ngwande ampliriza oyine banji adene ngomu okwetuza olowoze ku mutandisi wense eno nabyo nabya jjakola wo ebikweto olode Biola ba nebio ulira ofundikirira kugwe kenyini wafi anfusikum afalatu bisirun ebye unyise vila gobu yinza nete kateka yomutonzu wa mwe biribuliwe muri okutusi za dara kumwe afalatu bisirun temuraba wete we unya fesi yomu ntunyina kumwana mwale ya ugede chikamune chingenda wala fesi za abantu za ukanida wange bilimubi ebimu Buli fesi rimu nyinde rimu maso mulimu mimwana matama na ya te fesi za ukana chichechi za uranga jona mimwa nga zona nyindo gona maso wallahi chama zimango kiliza ntu guni tafana na guni nuguni atafana nye mugu njogere chinde kechi na ya kade ngomu ntutule wetunuli le ngomu webu zani ya kuwani lida kunsi kuno kutako imirire roze kubuntubu nobutundiru wake ngoye wanseyo mbigerevi yako kabake misunari ya ingide mutaka oba Ebika kuteka soboroku yimirida Gwanya kute kutako soboroku yimirida Manyi chaga kuwanirida notogwa maso Notogwa mabega Notogwa kukono Bekuwa kusituka Manyi chaga kusitura Manyi chaga kutuza Mchisera ngogena kugaramira Manyi chago Okutikida kuwa muntunga Betuta andika kutaganjula muntu Ajudevye unisa Ajudevitalivya abulijo Okutusiza dala kudoboze rimuvamu. Mundeyo, nze simanyi yo kafonga wewa vedobozi. Tulitume wa, liva kumawugwe, liva kuchivumba. Edobozi ingadyo mtu rimuvamu, lisimbula weyo munda. Lisimbula kumutima. Bino wetu minyonyo labu wetuti. Yesu abiina mu mukono chi, agwaniro kusinzibwa. Misamu anerubare bibi ina mu mukono chi, tubikuwa sebi yofuna biafi. Mtu aliokabele musamize kubaye muduga vuba zinedini za beru. Tufune ya kado mtu atendeleze ya mtondo lutendele zangaru vakuntobo ya mti magwe. Olutendele zangaru yine nsonga. Oigere chikambo subhanallah. Ya yauka na mubyo nebiyari ya abirie ka. Omtandi sobe tu nebiyo. Ngo yine nsonga. Ngo tunuli debirevu. Nemunde yo jebiva. Ngo tunuli debirevu. Nono nyabi akuli ya achivye tulia mwebiva. Ngo tunuli de. Tukirizente Allahu akbaru. Yasukuru mambugurumi vo wechitibo mtondi sobe tu nebiyo na. Na tusasira Allah notura nentura Netutambulira mulaini ero woza kunyini nsi Omuntu agenda kufundikiranga kirizanti aina mugabirira Olugabirira weye sigaliza Otunulire bibajje Bitubere mulago wanonga tuliranye kubiri wali Nkaka sambanjo gera na babazi Bamakanika na abalala Otunulire bibajje Teri yano na chibajje nga chakuwanga lewe kisibiri Echitana kusuro inzo kubango chisulideke miaka 15 Eya kibajje aba akyalia nga buli akitwala tadda buli anone kibajje anona kibajje nga tadde era nekigeza kimenyekera mu nnaku satu bakwambalira omubazi yandi badda akyalia nga buli ayagula tadda tebalia jukere chinde kechi tuino mutonzi wa fe wabuvunanyizibwa kusinga leka kweti kansi byonna byolowoza mu nsi ebikwera bize yakutonda babirowoza bazadde bawerera abaana Gokutwega tako werele wasanze tuwa werele Fokuja tuwelele tuwasanze bachitafe ba werele bafa Nebibaga nyula mkuwelele tewali Ngononyo kuwelele kukusale bigemu ya kutonda Ate mbasara mubiyo nebisara omwana asala Kasate biba mumu tozu wa omwana asala Bino biyangu Chakubili mbimu kubinuma ya date yenteka teke ntufu Walahe omwana bababu abuwara Abaya kamadibizo kusumabu lichimu chitere dewewa muwasiza Bawe na agenda ganyulu wa mwori. Ngateo ya mute kami ya deche vitano. Chako seleza nika. Baba mwana wabulenzi nga agenda uwa. Kumbago vako. Omwano mwana na agenda ganyulu wa mutabani uwa. Buliru naku wa mufunamu. Wallahi umuzado kufuna mwana. Sibuliru naku. Ate sibuli wiki.
2: atesi buli mwezi
3: nge chamazima nebo chandi bade chabuli runaku nga buli runaku bakuwereze byo kulya nebyo kunywa nebyo kwambala bagendo biwereza nga nemyaka jenyini nemerete chaoma amanyu mukamusigaza mwana olususulwe nyenyi yuli myaka nsanvu mwetano kanzu checha kunyumira skola chi kunchache ezo olagawa baganda bange bawerera abana muzadde munnange byeti kule nyini nsabi na kente kateka joto ina choja kuchusa abana bafe bajja kusoma sikunteka teka yaffe bazadde kunteka teka nyini nsi kaka roza kuyakutondo kuwatagane na ye ebigambo byange tibitegeza butawerera bitegeza kwe kuatana kusosoza mutonzi waffe kubula mu waffe byonna bonna bonna wallahi yenamwe kutambuli kanyumeru kabula mu bwe ye bakakutulo tendereza nyewe kitiba Allah inente kateketa ina ina Qur'ani jikusibira bwenge sibirira mujjudo bubaka nyini nsibo yalaba ngobweta agobutegera kunsi ngobweta agobutegera kuye wakati mukuzu kusano kubulira lwacho tondedwa lwacho tondedwa ebigambo subhanallah alhamdulillah nabira tubidinga nengo ruddinga no ruine nsonga ruine nsonga kitabaddo tunulire suma ya muwalao gojjukiro bulunje nnyo ngo lwalero yono ne kitawa kutunulire ne bazukuruba ababadde batata ku ntandikwa kitabadde mukwano gwange ni waliye wandege ya wansau olwalira ayali tata tuli bajjajja ababadde abaana fe batata ababadde bajjajja bali mukabuli abali abanene mbyo bufuzi gye bali eka tumwebaze nnyo ekitiba Allah waffe omutonzi waffe eyateeka teeka ani ayina okuba maama wo ani ayina okuba kitaawo n'ateekateeka obulamu bwe bwonna okutuuka olwaleero lwaki obweti kakati bwokuba tochi kujja kujja obinamu mukono ki baziine ng'owulira oleke kusaala obinamu mukono ki oteeka ekifuba ku neiba wo tomwagalawo tomwagalawo mu nsi yaani oteeka ekifuba ku mukozi munno omufuukidde ekizibu tuli mu makanika eyo n'emitima emibi tuli mu bubazi n'emitima emibi n'emitima emibi ku bannaffe twyagala munnabeko kafuna katukulinde ngulika obikunganya obitwala wa nze mbimu kubimala amanyi wallahi senta laba baku sasi denezija bulirweze yongere byokulya bikendera eyali akube mereyo mere tandi ko kwesala nenja late kulumanga bwe njala bwe rumu wa boda gali sibe rumu wa piki bane baluma kusinzira ku enjala inuma jeruma mche ya president enjala inuma jeruma mwene ere murumanga president nero kwa kuata kukonda kita. Nima jeruma mumu gaga njini taxi. Sijeruma mumu deriva. Sere zige ndo kujange mire kende dobu unji jolia. Ateweze yongera nebika na wiyo nebike ndero. Kukakana nginye wagenti ate nyama soko jireke. Njirekate nga mazezifu na kuranga nyo ndye kanyama. Ate mazezifu nita ate kareke. Tuogere chituleke chimu ganda nga mpuliriza. Ofachi nensi. Okutuko kule mwoku sara. Bazi ino uliranga naba musenta lazi kuwa de. Mubwavu tewali musaze. Sere zizera tosara. Mubwavu tewatulanga mudarasa. Sere zizera totulamu. Kwe ya garachi. Tunkana kore redabana biyoni mte biyari biyachitau. Teri muzada agena kutege kilabana. Luteka teka anga donye nisitarulimu. Wallahi alevi mwabi kuwa. Neviva uobe njini abana nebako tira. Buba doko lereda. Buba teba kuse wofira. Nebabi tuunda miyake satunga teba ina keba ina. Ogenda bata kikira chibi omanyi. Singofu na umu kisa sadida la na kubuzanti ya ha. Oyagala kutege kira banabu. Nibaku wayo mkisogu kubuzanti obagali zabu na mchikachi. Wado ya garaba berechi. Omuda mchi. Echa mazima biyono biluza nebi kusubira ntikatiba berechi. Tukirize njini nsa tutegerere. Tukirize njini nsa tutegekere. Akumanyi biyote manyi. Naba na baba manyi biyoto ba manyi. Buli kimuwe kiri kusaidiyo nga gwo muntu buli kimuwe kiri kusaidiya abana bo twekwate yatutondo olwekwata oluteka teeka olunaku lwe tuliva mu nsi kigambo kyange nga mmaliriza webuuzanga nnyo gwa sala lwaki osala ze sala tano zisala kigendererwa ki wallahi abantu bangi tusala tetuina kigendererwa tugenda kwogera kuwaayo kubukuwa kwetavuwe buli botuni n'omuzikiti guno n'enfaanana n'embeera wo gye gubeera we ya bulijjo gusange nga muyonja amazzi nga weegali amasanyazi nga gaaka byetaagamu akasente ko naye mu kiseera ng'okwata sente owe lwaki owaayo Batuna tegera lwachi tuwayo, lwachi tusala, twasibyo lwokuno lwajjalla sasire nenna kwenyereza akagwa.
4: Lwacho siba, Qur'anyo soma yaje. Lwacho tula muddalasa. Lwacho somesa abasiramu.
3: Naba tabikora.
4: Lwachi tusala. Nga gwe isima ku myaka jjo.
3: Lwachi tusala. Nga gwe Hamza ku Allah ja kujje. Bogatagata mugwengo omuntu omukulu ku myaka jjo yina.
4: Oina kusala juma. Oina kusala juma.
3: Obungu buche bukuwereza. Bogatagata mugwengo amazo kusala. Nga balangiridde tuina omusomesa wa Qur'an, tuina omusomesa wa kusala.
4: Lwachi ofuluma bufulumi.
3: Atudde lwachi otulawo. Gwata tudde lwachi totuddewo.
4: Tusokenga kufuna nsonga nga tetunnakola muntu bwana asala nga asose kutegera lwachi asala china chichitegeza mu nsala jana asala
3: muntu nga asose kwebuza lwachi ngenda kuwayo ne lwachi mpayo
4: china chichitegeza mu kuwayo kwagenda kuwayo natula mu darasa asoke kufuna nsonga lwachi ayina okutuula mu owekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atandika mbako kumukako nga ine myaka na nebumale emyaka 2 mwesatu ngabuka nafira ku myaka nkaga mwesatu nge emyaka ejobaka ngabuka 2 mwesatu yajjaka emyaka 13 abantu nasoka bateka teka
3: basoke bamanye lwachi balina okusala nga tebanna sala chatole emyaka 10 okusoba nga tebanna sala nechitwa
4: yenyini yafasi bira manzani mwenda ku myaka nkaga mwesatu basoka kwetegereza lwachi ngenda kola ngenda kolerera chi Eche unyeza mbiye dunia, abantu tebaso kakora ngatana na manya wafunida. Emoro keserida, abana kuyamba kwa muso kakumaliriza, ogaba mmeka.
3: Teria inza kusirika msini simbu tunatesa, botudu kako. Allahuma, zenyini weka kwa kani soko zireti. Jamumpa ulile kwa wanonga,
4: ugenda kora mmeka.
3: Asoka kutegira luwacha agenda kora, afunida wa.
4: Gomsaze lwacho sala
3: aze mujuma
4: lwacho ze mujuma
3: tugenda kuwayo lwacho ugenda ku lwacho wayo era lwacho wa Yesu biri lwachi rukumcho vona baba singo lwobutebuza tuwayo kusinzira kuona nnyonnyodde
4: kitabadde asituse bwayogera ebingi ne ononyo rukumi we walutadde wakati mbuta bana nsonga
3: wallahi asoso ko bza lwachi mpayo bwazule nsonge ntufu lwachi ayino kuwayo
4: wekangata wadde yulukumi
3: omusazo wanna madara ngategedde lwachi ayino kusala lwachi asala
4: tasola kusala juma yokera kabiri na agenda baina iraka zaabwe ndala nya nge juma ewedde fune nsonga lwachi oli musilamu nawo mukatuliki ononye nsonga yo lwachi oli mukatuliki
3: no murokole bwoti Mukulisitayo, mwadiventi, mwosodoksi, buliarimu nzikiza na jolimu
4: Nonya, luachi ye nzikiriza yo
3: Nga munsonga zoto,
4: zengkusabato jiwange nsonga
3: Totemenkera na yo, kuganti ndi muisilamu, kuba chitange yali, eto jiwa Baba ye chitawe yali muisilamu, ndonza yenga ye yatula Nasirikirira na kiriza antechamazima, oruvanywa lukwetegereza
4: Nina kuwa muisilamu, yali indaba ye, oruvanywa lukwetegereza, gwe iyo Ngagwe lwachi oli musilamu lwachi oli mukatuliki
3: mukaniso yagalachi gwaze muziki kyo yagalachi nawe ataze lwachi
4: wechitwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
3: emyaka 13 ngatane gwa agamenti nti jangu tusale jangu tusibe kwali kubateka teka basoke bafune ensonga egeno bakoze sabye banakola chovola ba bobata ndikokola
4: bakolera mumbera yali ya buvunanyizibwe tagambika Allahumma Chatu kane chisera nga ubulamu bwabwe wewe tagisa mu dini ne babu wayo otalwa lwe uhudi abatali basilamu be makka lwe basalawo bajebe bawolere gwanga bajebe sasuze kumbera je bakosebwa mu lutalo lwe badiri ne bayungula abasinza masanamu abasinza bibumbe 13
3: owechitwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Madina nakuba kuba ku bayisilamu naweza 10 Chokanga bage na mukubo waliwo mukubali bateseza anti nedda olutano tulekeba jim Madina muno mwetu batulwana ganira omukubatanga anti bajja tujja kono ne bintu bya febingi tufulume moko tugende odi wali kiro mtazinga 3 butwefukire eyo
4: omuteso ne yali atesa balwanire Madina bwe bateso chebwe kitayita mu nensonga ze ndala bamita Abdullah ibn Ubay ibn Salul
5: kale ndoza esonga muzitegedde
0: awulide awulide afunyemu afunyemu mukiriza kadde kano ke nyine nyine tubadde ne Sheikh Mohsin Burhani Chiti mumanyi nyo bulungi nyo nyine dala mukirize ngendeko ate mukasira ka adhan tujeu adhan ino insha Allah rwanyimanja kudate tugende mu maso ne ntekateka endala
5: adhan kuchukumusi mukatimisi mwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabaliwa mune.
6: Echifuwa chikule meddeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka obusabubi. Na wali na senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi. Ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto. Gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa National Drug Authority.
7: Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhin wimba mulido muazini faqulu mithila ma yakulu muadhin mudemu ngo muazini wa gamba kuno kwe kwazina kwa salatu al-fajr kupala FM
8: Allahu akbar Allah

0: Rumina jamura ga.
1: Abenchi masiba bumbai. Chacha yagala nimbensi.
0: Yagala kumbi.
1: Mwangamba nesiba bulichikani chesiba kumbuni na bwenchi nita.
0: Mbategeza prestige margarine. Mugendei waliari kuchapa General Enterprise opposite Nambusa. Kedi mumusubule mubunje nyobu muagala. Uyagala kutani kaka business. Munanga kutunda prestige margarine. Ngo inani emi gati jotundi lako. Munanga atwebu werangu utunda na amata. Juki lebi ebintu bisatu vena bitambula rumu.
1: Bane, amata. Bai dhae kuja yukena kumata. Mlekela otu guza ganga gemu ga. Batu guza amata anga simata.
0: Just to diaba.
1: Gafana na kala.
0: Just to diaba.
1: Neba tima fumbe. Amata tega bimba.
0: Amata haba agude mchidiba.
1: Tia shiri mwebomba. Bana ya amata tega bimba. Zegansu vera.
0: Unange nechujula china ichimujira. Na hiyo nange njaga lafasa banti. Bana nange mwe. Abavubuka muyiye. Mubereba yiya. Juki la antia ava.
2: Anda abavubuke ndakuzinu. Weba itirizo kuyiya. Tebo ono na buono inyi.
0: Ava ntubo nabu yomba mgambanyo kumata. Amata marungi nyo kuganyo ako. Munangu mvubu kafuna wosubula amata. Runde nteyo.
1: Okukuba kuzo amata. Runde nteyo.
0: Runde nteyo. Utaneko jikama. Munangu amata abugateki
1: wali.
0: Bonawo mazo kufuna amata. Munangu ngokoza akantu ko. Ateteka mu emigati. Bonawo maluteka mu emigati. Kati nguzigiri la wali sente.
1: Esisi emigati kangeja sente ziru
0: wazi. Kwa mkaduka. Kuteka mkaduka. Na bache munangu genda burungi. Ogende kuchapa General Enterprises. Opposite Nambu Sakedi. Osubule prestige margarine omuteke mukaduka kaku banange buli nako zedduka ngokoze akaduka na danka tunda byakulya ngato ina prestige margarine omanya tokoze dduko koze ka kioski otundango ye votundanga to watutade mprestige na wacho munangi teka mprestige abantu bamulieko kubanga buli muntu ye na mweta agembera jitulimu na daro msana kunonga guwaka nyo mtu wajia prestige
2: nchurava
0: nchurususu msana kumu akako weruti rususu rurongo ka notu nye dangalu ringangolu wa amiru se wanyana nubula bangalu na
1: nubula rususu mabula ndito mula bafana diacha bani
0: ateka chyo rususu wanyiri deru na
1: prestige
2: Tawanga pugundi alakata mbienda Prestige tawanga mteka mbienda
1: Kwa kwa
0: Aye toke Bamfumbire toke
1: Ani
0: Amirisi wani aina hakize biri
1: Choga memele vaka neja kukibu
0: Eee mama nyabo
1: Fana yunga mwalo ndevi hapa mumanyaga
0: Ouli ya ronda chapa mumanyage Amiru sewani ana.
1: Aina haki biri.
0: Biri. Atamuza ya kusatu. Na we chitio. Muna nga
1: gina. Amuza jarabika yeso vula.
0: Yeso vula. Yeso vula.
1: Bai, mamuga mamute vile tiro msajyo kuwa so mkazo huko biri. Kusidamu. Ino kubango ina kusente. Nsawa yonga. Eri mukusweta tengo zita.
0: Ato winkanya. Okugabo winkanya. Gwaraba kati. Buli kumachabuli mchala ya yana kufumba toke. Buli umaya yana.
1: Amulete lechecha.
0: Kugambo gero tuka.
2: Ono
0: yale semere, nono yale semere aga kati indie kairi wani kati gomgana wangirie no kasagwa wajiride.
2: Hei.
0: Na kuwa.
1: Neye, nimeza, neyo ino lugambo.
3: Eno, yembozi umuise. Tusagula mulikanyo.
0: Nenga batade muka prestige margarine. Kugango, kari ya voti uulilo ya gala kutuka kawo kari. Ya gala kutuka kawo kari. Na weche mja gala kubasaba. Ntibuli mwakago na veda mteka muka prestige margarine. Na dalaba nanga badda kusomero. Omwana afune umbili gufune. Chirunge chigendo kulaba. Azimba ava sirikala ava gendo kuruwa niso mubili. Asoburo kulaba ntina atambula bulonji. Nyo dala. Munangi nja gala kugamba. Ntikena msuma kita zikulio kumpi. Wona maduka. Ofuneka prestige margarine njagala kufula msako nechila msechi singa evila msobyo na mugwanga lineria Uganda ni msiyo na nga kugamante assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
0: akula msako siri mulalandi
1: al-haj
0: ali mubiru nedira mamba abanzala munanga barungi bebe nchima
1: uno asa
0: mutabaniwo bazikuruba munanga bebanzala bajajja ba Buganda munanga bebatuzala mama banga barungi muri mutya munange kansubirenti muri burungi oh mama mfuka mide ba mama muri mutya banange kansubirenti muri burungi bakojanga muri mutya nete mugwa mwesubi banange te mugwa musubi Temugwa musubi, bichona tona chemukora,
2: mbelele
0: subi, munange ntikatonda wafono, yatasa Musa. Na mutasa kufira auna na
1: falao
0: kutasa
1: falao hey, na falao bacha aliwo anokunzi kupata
0: ati we bali ne katonda jatutasa banange temugwa musubi tuongero kuwanike mikono tuongero kuwa

Nepal FM kulero muntu wabulijjo esaawa eyokubiri. Mwebale kuba nti kwe muli bannanga bali ku TikTok wano. Mwebale nyo bannaye muli bulungi. Kajambo. Na buli aliwo olinga otumbudde ekulero muntu wabulijjo bannange mwebale nyo mwebale eddala. Aba Divine Star Driving School baba bategeeza nti beetagayoko mufune peni olupapula mbaye ku mirimu. Divine Star Driving School beta gaba administrators ba cashiers ngaba walaboka ne basekulitale ngaba kula accounts ngabalunji mukubala ebitabo ne ba drivers ngabali wakati we miaka 19 kwa 25 ngamva mu Kampala woka ne bitunu nganna kwero kijabi joga ya za manyangwa kisasi kiwatule na jera kira kyali wajjala na mugongo kasanga tibunga ne bitundu byetolode abeta ziba kubile kuku notu musambu noti biri satu biri munana musambu mkaga notu musambu nya musambu mkaga musambu biri mkaga satu munana notu musambu musambu emu munana muenda munana biri atano tuwala application yuku ofisi wakati wa Porsche wa petrol station neshero kira municipality mkudira mwini namba ze simu zinozuwandi kinogwe gendereza ugenofuno umulimu mudiva ini driving school esimu ili ziru musambu ziru biri satu biri munana musambu mukaga zero ne zero musambu nya musambu mukaga biri biri mukaga satu munana ne noti musambu musambu emu munana muenda munana biri makumi atano banafabu bafune bulungi atenga ani muziri munani ine kumi unje kujukiza ani muziri munani kumi biri makumi abiri mukaga jangu tumalirize bitwatandika emisine ja ani muziri munani jikomiyewo kumurundi guno tuduka kumaliriza administration block yechifo chabana bafia bataina yamba echa shukran babies home inakuzo mwezi nga 12 omwezi ogomwenda omwaka guno gwenyeni wale ku rugogo cricket grounds akajozi muona dukira kagena kubaka mitwale 3 ila kafulumedda oja kuba okanona wano ku reception ya Pearl of Africa Radio ku Pearl FM oyinza nokugenda wali kuwekeza mike box center nobanga okasisinka na utetuduka buduse obula tudukira nsonga jango chimo omujozi kumitwale satu wano kupale FM weguli tudukange na kuzumwezi 12 omwezi guno wali ku Gogo Cricket Groundzi.

0: njagala kulingizako munda mu rukiko rukuru rugwanga ndabe kiki ekiri obuyo obwo nze muzukuru wa Jeje Budakayongo Hakim. Ariatia achungwire bajita pale FM 10 mu masamba kamza mwenda ekura eriyo muntu wa burijo ngeza ko kubanga ningiza kono munda mu ruchi kurukuru gwanga ndabo bansuro kufuna kuna magembe jo eriya bo batafunise then ate ngeze ko kwekona kunsonda endala solo kubanga tutambulira ku page yemu. Okay, na magembe jo eriya basi naba kumufuna alaika achetereza firudi na mazedo kubanga tujisala ku echo chibaita pale FM bwetu sala wanti zikonye sawa mukaga echi sawe chebya maulire tuba tumazo kuchisala ku gastro banga zikonye sawa mukaga echi sawe chebya maulire tuba tumazo genda masoro kubanga tuchisala ku nga owomu parliament bwachete kateka kaningize kuono tena wunda be chichi chiriwo bwabati wali gatibana bagenda maso nokubanga na baba betereza ngangende warara kanso keningize emukono
1: uli wakati mu program the news hour
0: bajita pale FM news hour nze muzukuru wa Jaja Budakayongo Hakim kati njagala kuolekera ebendo bendirie mukono eyo twasindikayo kana mwanje Benoni Kamara yagena masoro kubanga gakunganyiza pale FM mu bitundu ebye mukono kanso ke munonye ko wano ambulire wawali na chechiriwo kana mwanje Benoni Kamara
2: naam
0: ori live kuma yengo ga pale FM ori rudawa
2: nianze ke mukama wange kubanga ngena maso nange okwegata kuba na Uganda muri muti abantu mugamba mutya bana Uganda mwenaje musinzira twewayo kubanga tuba tusako byonna ebigenda maso songa je tulimu ya bululu ya kalulu kisanya nga bwe bakitangira bwe batyo nditeri kwebaka twewayo kubanga tukuwa kamukane mukanabiri okutuuka nga ekintu kyonna kiguse kakati no esige damu nzigwe lityo lyavuddeyo neteki wajinda ba inaku z'omwezi 13 omwezi guno bwelityo bwe kigenda okubanga litandika okutunuulira ensonga zaabo abawaayo okwemulugunya okwetoloola ebyalo byonna mu kalulu ako akaali akakasa mmeme ketwalimu gye buvuddeko naye olunaku olwaleero ndi mu ggombola y'ennama ennama ngeyemu kwezo 18 kola disitulikiti y'emukono era nga nabo bwe batyo bagenda maaso n'okubanga basentebe ab'ebyalo batentebe ab'emiruka bwe batyo bakuba ebirayiro byabwe ebibawa obuyinza obujjudde okubanga bagenda maaso n'okukulembera ebitundu byabwe namanne eno ekolebwa emiruka giri mukaaga ebyalo wabinda 246 naye nga okusinziira ku biva mu kakiiko k'ebyokulonda bwe batyo ebyalo 16 tebasobodde kuba nga balayira naye nga agava mu kakiiko k'ebyokulonda bagaddewo bwe batyo okuba nga balisivinga oba nga bafuna okwemulugunya kwabo era nga basazeewo nti deti eyo yafulumye mwe bagenda okuba nga batunuulira ebyo okwemulugunya okw'enjawulo nga bwe nkutegeezezza ebyalo 46 bwe bityo 16 nga ebyalo 30 n'emiruka 6 bwe batyo bagenda okugenda maaso nga bakuba ebirayiro byabwe waneno ku kitebe kya nama amanye bulungi disitulikiti y'emukono nameno esangibwa mu bendobendo eryamambuka oba yeyo mukono nosi ewali omukulu Leonard Kibule nga mu kaseera kano Abdalla Kiwanuka muli maama yuni munanuka oyo bwatyo yakiikirira ekitundu kino era nga yabadde aweereddwa okuyitibwa naye tetumanyi essaawa yenna okubanga agenda kubeegattako iranga umuchara bwacho na makola sala kulira abakozi ba government mugongo leno bwacho yagenda okukulembera mu okulayira kwabo oluvanyuma bajja kuba bakwasibwa obuyinza nga baweebwa zi stampu era nga mu kwogera kwa ssentebe bwabadde ow'eggombolola ayogerako gye bali bwatyo abakkaatiriza n'abagamba nti stampu eno oba tonnagifuna obeera tolina musango naye bw'ofuna stampu n'ofuuka n'ofuna emisango olw'ensonga nti newankubadde nti okulonda kwaliwo alimu okulonda okw'ebibiina eby'enjawulo so n'asaba n'agamba nti bw'obanga ofunye sitampu eno oba ofuuse mukozi wa gavumenti era ebirayiro ebyo oba ofuuse gavumenti gwe gavumenti kisentebe era gwe obeera pulezidenti w'ekyalo bwatyo n'abasaba babeere nga sitampu zino bazikozesa n'obwegendereza okubeera nga tebalumya balala n'okuba nti tebagwera mu makomera ebinaaba bisinzirewo tujja kuba tubibatuusaako mpola mpola bwe tutyo nga bwe tugenda mu maaso lwakiku musanvu katonyeze mwenda palufama kanamwanje Beroni Kamala mu disitulikiti ey'Mukono.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege kanamwanje Beroni Kamala. Oyo kanamwanje Beroni Kamala yagatusakira okuviira ddala wali mu bendo bendo ery'Mukono era amaze okugenda maaso n'okubanga agatuwa.
1: Oli wakati mu program The News Hour. The News Hour mufunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi bafe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'omu ttuntu.
0: Okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'omu ttuntu tuba tukuwa amawulire okwetooloola eggwanga lyonna nga bwe gali. Kino ekirango kiwulirize bulungi. Aba Divine Star Driving School beetaaga ba administrator, beetaaga ba administrators, ba cashiers nga bawala bokka, ne ba secretary nga bakola accounts nga balungi mu kubala ebitabo, ne ba drivers nga bali wakati w'emyaka 19 n'emyaka 25, nga bava mu bitundu omuli Kampala n'ebitundu ebirala nga Nakwero, Kijabijo, Gayaza, Manyangwa, Kisasi, Kiwature, Najera, Kira, Kyaliwajjala, Namungona, Kansanga, Bunga n'ebitundu ebyetooloddawo. Kasitoba ng'oli dereva bakwetaaga namwe bakashiyazi muteekeddwa okubanga muva mu ebyo ebitundu byetumenye. Kati gwayagala omulimu guno kubazi n'essimu wammanga. Essimu esookera 0702 32 87 0702 32 87 ne 0704 70 26 38 ne 0708 89 82 5. Bakubireko kati osobola okubanga weefunira omulimu.
3: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
4: Emisinde kunyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
3: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
5: Uwangi, ulio tialero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kila naku. Nsuhulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
6: Loza kubulamu bwa abantu.
5: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Supreme Flour, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Flour, akoli baba Mandela Mirazi, ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Boom chakala. I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
8: Nenye silver baka. I win it double, double.
7: Boom chiki.

0: oluberera era neyongedde okubasaasirako bambi nonaku lwayerera ku bakaba babavudde mu bulamu mwensi eno namwensaba omukama katonda abagumye kaseera tekabakangu omuntu bwamala okufa atiisa mufuna ensisi ensisi omuntu emukwata era tebasobola kugamba nti gundi abadde ogenda otuulewo olaba newe bajja mayite okutuulawo olaba ngaotya n'okugikwatako olina imagination zijja mu maaso go bannange ogamba bannange so kyekyo kyekyo nkwebaza yonna gyosinziira okuba nga otumbudde tugenda kutambulamu tugenda kutambulamu waliwo omuntu ansesa wano bambi munsaasire anti bampita mamisimairo naye nga mbaagala abalina ebisomooza mugamba mutya mubeere nga nze ebisomooza ajja nakufiira bwereere byo tuyige kuwangaala tuyige butya bwe tuwangaala n'ebisomooza tuyige butya bwe tuwangaala ne fitina kuba tojja kusangayo omuntu nga takufitina tojja kusangayo omuntu ng'akwagala wabula tuyige okuwangaala n'embeera eyo eke yajja wandaka ayingira mulaba naye nga nyongera okugamba nti mu Karo Enterprises Uganda Limited batusiza ebizimbisibwa ebiri ku mulembe sementi mitayimbwa tanka mabaati basangibwa kodi Kampala Rashid Hamis Road Busaga Bayi Next Year Masaka Road Wampe Baligayaza Road ku 0301168 35 oba 0301057 15 ano batugambye batya House of Zakandi Work for Uganda tujje mu maali yaffe tuyambeko bannaffe abatalina mwasirizi ogenda kuyisaawa ssente zino ziyisa ku 0775695 0705595 so nga tejja n'atumusa muzire muweya batusize ebyambalo ebiri ku mulembe okuva mu mawanga ag'abawarabu mind by Turkey Saudi Arabia n'awalala bangi basangibwa ku mukwano wa Kedo Posin Park Enkadde Mall wali ku 0772487 oba 0775791409 bekwate jaja nga badde nga ataliiwe
1: kulaba
0: nze ono nsiina tabu
1: kusanyusa okukulaba
0: oba nze mba nkusanyukira
1: simanyi amaaso amati
0: gabuzana nyirimu mulembeku
1: mulembe
0: mauga
1: riena kuka
0: kama howa
1: ndiye omulayi ngengana
0: second omulayida
1: kisululayi okwitsa kukobole mbale
0: mba timbale ewefe kuzaba buli lunaku inyanga yese okukana onina buse takisi ate nga waganira ohamae Kampala okwisa embale era buli nyange transport ibawo
1: ibawo
0: bulimbuka transport nga wakkana ethengo nemuho noninyoho esinga ense Kampala utabula mudikini
1: sinamembale sinamembale
0: watulayokuwandwera yekumu
1: for information nze mirundi mingi ku mande
0: okone mbale
1: nsula mbale ni ku mande
0: nowakuuna ndeise wawuna
1: nawuna
0: nole
1: Kampala nga tikihola
0: nga batu bashikona
1: sawe mumbantu se kumulimu wano ku 650 ngenda nga bundaba ngenda ningoye nyambala okay
0: tawe olole kumulimu
1: katika nkubulire embale zine ngoye uniform ziri wane seta nembale jeziri
0: ogenda bugenzi gwe oyina size ye fitting yo bakuwa bu uniform
1: tuyina uniform
0: mwena za kampuni teziriko nanyini
1: ati kati nze nina engoye zange za uniform ne sati eziwera kati ezimu ziri wane kampuni
0: oli maka 10
1: abiri makumi abiri
0: embalo olina yamaka eseto olina yamaka emikono olina yamaka obulako kimu okusiramuka
1: ebwera
0: olina yamaka hakinya wazimalayo kyona kyekiri babuuzeeko
1: banaabali ku Pala FM balamusaako musiibye mutya

0: kama mulungi kubakuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kibaza Allah atutusi za wanawituri fabacha aliabalamu. Netusasi laba abafunye bizibu muwi cheno. Nafwe nurusi tufunye bizibu netutamanya wa netuteyo gerako. Ne mukama atukumira yeyo nafwe. Na ye ukumbuga kutuliko mguanga kwekuo mukama.
1: Oyo.
0: Uyo, nyimba, iguru,
1: kabamba.
0: Kiraba saija.
1: Zawedeyo, maazi.
0: Mbadesi gama, gweri mori ogede. Nzene mara ya asatu.
1: Bambi.
0: Bambi, chibinyo, njoreye suviro kutu kencha. Eba, jita bate?
1: Njera, ena njore muluganda.
0: Muluganda.
1: Na ya bakungu, abanene simanyi webabayita.
0: Bamuyita virala. Na baganda, tebaji.
1: Nae ndo mtu abafudde omubiri gwo mkuru gwa kingi oyo
0: omubiri gwa kingi
1: era ba fuse njole
0: tukancha kitalo nnyo kitalo ddala nalabye kifana nyinga ngaba musiba box mutima gwane gungamba at the end of the day fina bwetu tiwetu vera mfuka chi box
1: wayanga bamuzinga ko ngaba muteka mu bagenda anti nge mugugu kati
0: njaji kulaka
1: bateke mugugu la haula wala quwwata illa
0: billah kama nene yongere okunyolwa
1: ke kasera Allah sawa yo webe tuse
0: sawa yo webe tuse atentu kayo ala yeka ya manyi
1: entu kozo ayakwesigaliza okumanya kwa okufa ye ya manyi yeka ya kumanyi
0: nebo tuwekola tutia nebo fukani
1: chavudola wa msiramu agamba insha Allah Allah wanaba ya gade Allah wanaba kiliza
0: insha Allah na ye
1: tukulemeza nyo Allah
0: tumarobu de matwe chawa tumarobu de
1: tunona
0: banaffe tuwalana
1: mukomerere nsumali vawo ntulawo
0: tufula banaffe abatali bantu dehumanizing mu Uganda dehumanizing tufula abantu abatali bantu tumala ebiseera nga tuswaza banaffe
1: okuwemula munno
0: ekigambo n'omuwemula
1: ya Allah
0: n'onyaga munno n'okutta nitutta ninga wira bidenti nawo ofa onafa naye nawe
1: anga nawe wira bidenfa yo ntegenda kujja naye unofutia
0: unofutia noto muntu
1: nore mesa munno watudde
0: naye nge komerera
1: nga gwaine bigendererwa
0: ye nore mesa norwana nyinyinyola
1: bendi norwana ntu wano aliawo kamujewo wanakola bwati riziki yo muntu era Mungu abaya jimuandika account ya najira wajirira kwene wono dawera
0: ko bono korotia
1: bala nempola nsisi yafi acha bajikuba kwa chifuba
0: insitu jipika kwa chifuba
1: omwana miaka 3
0: mwena
1: tachaliwo is no more.
0: No mo.
1: Your gains are for good. Ngalebi bere wa Allah tali abimanyi.
0: Omanyi, tubera mu nsi muno. Olaba technology yeyongedde. Nti abantu bavuga emmotoka ez'amasanyalaze. Nawulidde y'abantu abalina n'obuuma kwe bayimirirako ne bubabuusa. N'abuuka mu bbanga. Nalaba omwana ali kagali akabuuka naye teriiyo kintu kyonna kigenda kusinga bulamu bwa muntu
1: muwendo
0: teri nebwokola otya ekintu Katonda kye yassaako omukono gwe
1: naye abantu ba wano ngamba bana Uganda banansi
0: enyabo
1: notuko omuntu omubuuza n'akuwa enjala bbiri siga nti nze bali tewali yali azimpaddeko neera owulira abantu mu bino bye tubaamu omuntu aga nti gundi oyo yeewulira akuwa enjala bbiri Mungu n'asitula omuntu n'amuwa sente olw'okuba oli yazifuna dda n'atakkiriza nti oyo alina sente Allah amusitudde ngabuli kasera aba amulaba nti munyo yani oyo ayogera
0: iyo
1: inawe mu ayogera ngani oyo ne yani ayogera atula tembo bantu kiriza Allah musitude
0: aremba bulire
1: kunyoma nyoma
0: abantu batamanyi nti buli kintu kiberawo kugwe hajati kunze nze sikinenyeza muntu ala yaba kintu sizzaako mukasera atobudde bwa ala tebukola nsobi oba wetakona oba ndi mukubona abona nzikiriza nti ala yantusizza mu naye ate ala yagendo kinzijamu
1: era oyongera kumusaba na kumusinza
0: nyongera kumusinza atolooza waliyo ekintu kyonna kye tuyinza okuwa Katonda okujjako okumusinza n'okumu
1: ate Katonda tumusinza
0: muruya nikumusima
1: humwisaya emboru
0: humwisaya humuruya humwisima huba isa hurere oba wabi oba walungi we Katonda wakutadde ate nkubulire mwana watu buli lwakkiriza nti wano Katonda yantaddewo olaba ebintu ebyenjawulo n'omwo mu kifo akikujjamu naye bw'otakkiriza okaluubirirwa nnyo
1: okubagana ebikonde zifuuse naye nga weerabidde nti nannyini byonna ye Allah yakutonda tolwana nansi ensi tebagikubako kifuba
0: kakana
1: sala pressure
0: ensi gitwale
1: wakiri mulinyise ku sukaali abantu balinyiseko ku sukaali okusinga lwe balinyisa ki pressure
0: nakugamba wiiki ewedde nti Mandela Auto Spares ye kampuni yasookera ddala yatondebwawo mukama waffe Haji Ahmad Omar Mandela. Kampuni eyo yatondebwa era ekifudde esinga obukulu ate kati ekola ng'oba kiki mwami male oba owulira kampuni yafuukira ddala twali tugamba nti erimu 8/10 naye kati ndowooza eri 10/10 kubanga twakirabidde wano bwe tubadde nga babadde bakola South Street bagisimasima yonna awo wali Old Taxi Park nga tewaliwo access okutuuka ku dduuka lya Mandela nga tewali kkubo okumala emyezi mukaaga
1: Allah
0: naye nkulayirira mu myezi mukaaga Mandela Auto Spares sente zikoze
1: awatali kubo
0: awatali kubo
1: wala bila dadi kasoma taina wa
0: ita
1: taina access kutuka mudu
0: era ni kama bafe bebuza
1: maka koza mutia sente zina
0: sente muzikola mutia kisoka alla ekyokubiri kubandi tuli bamanyirivu mu kintu kino
1: oyo mwami wa Mandela gankubulireko ajja muzaka mu mali ye na tukuza
0: webale nyo atata yagala na chogera tayagala
1: Nina ngamba wana tubana etuje mu mali yafe tuyameko banafa abataina mwasiri. Ngabalo oza nkola ki?
0: Nti bya kusaga.
1: Ngamba House of Zakandi wa Uganda. Bana etuje mu mali yafe. Kakati olaba ateme kuba watali kubo.
0: Watali kubo.
1: Mandela yakoze watali kubo.
0: Yakoze awatali kubo. Era njagala kwebaza mwami Halimu, manager wa Mandela Auto Spares mwami Male ngamale strategy ye yesinzo kuleta Mandela Auto Spares okukola obulungi nga bwekoze
1: yabane nga saakulabye mu kufiirwa twafiiriddwa lubadde yatufuddeko twamuzise ebusiika muganda wa Haji Ruwambya yafudde bambi miskini ya omukyala yali yakafa kati naye yafudde
0: nga saakitegedde
1: tewakitegedde byatu
0: Haji Ruwambya ayina enamba yange yesimu
1: musaasire musajja wati lubadde twamutaddeyo
0: nga kitalo nnyo ala ageze tewali kyakkola
1: yafudde
0: yasazeewo
1: kadara kaharu mu buzira mutugamba Katonda mukasi addira ekiwuuma n'akifuula ekikaawa Yusufu Masadde nkusasiddeko awo kulukadde ne Haji Ruwambya
0: yasinga okuntegeera mu baana bamakuba
1: Yusufu Masadde
0: era tuogeraganya nnyo naye ate naye nakisimanyi lwakiteyambuulidde
1: byamususeeko
0: ndowooza
1: Nze yangu bila kasimu chilo. Nangamba chitalo nyo.
0: Chitalo
1: nyo. Konza teba nange, misui bangate jize.
0: Makumanyi nyo.
1: Sawa kumi.
0: Masada akumanyi.
1: Ndi famire.
0: Akutegi. Kuzi ba wasako mwa.
1: Ndi famire, ndi famire.
0: Bambi.
1: Bwatyo. Lugendo bwe yalukute.
0: Nabadde mchalo ne ajiruambia samulavi.
1: Era bale kwa
0: sababu ya kuzika.
1: Yadde mukuzika ne mutabani we Masadde.
0: Masadde yaze.
1: Eh bana baze yabadde ne MC omuno mwana wa mugenzi. Kazi sawo kuzika. Chitalo. Wesho.
0: Bambi. Chitalo nyumu kama amwechi umuleje.
1: Amina. Obado chibwa kwera bidze.
0: Simanyi sinza kumanya.
1: Omukubira kwa ajiruambia.
0: Ninda mungu.
1: Na yusu kwa Masadde mukubireko.
0: Na ye ngeendela.
1: Hey.
0: Nchia nja kubaye.
1: Inshallah.
0: Mbale, nja kubaye.
1: Hey,
0: inshallah nja kubaye.
1: Inshallah. Hey. Ye msana kwa kuhisa gutia. Ye
0: msana kwa kuhisa gubi. Ye kasatu zevi janja.
1: Zevi janja. Ata sigoweka.
0: Na ye neba za katonda. Bifude. Na ye katonda jabizi.
1: Inshallah. Omanyi. Buliro kiliza kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Yes.
1: Bubo sinziza Allah.
0: Kabisa.
1: Buliro wei soburu unji. Noko le mpise nunji. Owole mkusinza katonda.
0: Weba le nyo. Kati tuwe inza kunyiga. Ati kubanga na firi.
1: Kati onyigirani.
0: Onyigirani.
1: Katonda wa mwenyigira.
0: Mwenyigira.
1: Yenanjini buyinza.
0: Wewe ina kumweleza.
1: Ya agama kuyufa ya kunu chivene chiva. Wagana nte chidja kuba. Haras. Chichiba.
0: Kalas.
1: Toina chozako.
0: Toina. Ni mili wange weri nja kulima nja kudamu
1: sorry
0: na yoma nyinti champa deresoni jo nasa sude pump
1: eyo kufuira
0: government ya abade kati mukufirwa mukunyumia mbani nagwe nyumiza nangamba government pump abade bazitunda obukadde mukaga niye kati bajisaze eri government esasude 70% katikuwa ina kusasura 30% ni mkamba uwa nti company hiyo
1: 70% government ya chukuzi
0: ya sude nge ya galo kuyamba kwa
1: abalimi kakata watuwa lamu wana abalimi wawa jimula kumilioni
0: nasa sude kakadeka mwe mituwaru nkaga
1: okuma kumilioni umusambu 7 oi
0: 1.64 nasa sude jo
1: kata watu gambani MK mzee watu gambani
0: MK
1: Muke.
0: Tunavira mwahu.
1: Aha. Jeno tukutumide. Otulabiranga ddala.
0: Kirabika tugenda n'ebigenda.
1: Anti edini y'obusiraamu egamba. Mugondera abakulembeza abali mu buyinza.
0: Webale nnyo abaliwo.
1: Abali mu buyinza.
0: Mu buyinza. Kuba Katonda yabateekawo.
1: Kubanga asobola okukozesa ofiisi ye nakukola kyonna kyayagala. Ogonda bugonzi nokiza nti esebo mukama wange enyabo mukama wange
0: kati government yasasude nze naguze pump na jisasude bagenda jitekayo era jo nabawadde ne pini wa wawe nyini wabajitwala nemanga tofayo
1: akati yali omuntu anonyaka kadde jaje yaka kakwata bukwasi na supendi nga just kubya nimiro wali musajja mulimi
0: nkola yange gwe mulimu gwange muendia
1: Nae mame nakusasideko saba Mungu alete enkuba. Nae wali miabalala bafanaga nabo ebatyo.
0: Ejja kujja mu budde bwayo. Budde bwa Katonda. Ejja kujja. Ejja kujja. Nae kati bweneja kubene miro zange zisinga ziri kumugga. Kumigga. Riverside. Nga wali wo
1: omugga. Wanyi
0: wanyi ombe kabulembe sya amazine enkola.
1: No no fuira no ma, no ya no ziwirira.
0: Ne irrigating. Akati ebyo ayo katuveyo ati
1: nera nabalimi abalala basalibwa tetugana basasira ko
0: ya
1: era tubasasiride wa mune ekeja
0: jaba nabafiridwa abalala bonna basasidde kuba tubadde tusasira baganda baffe abe toro abafiridwa omukama naye nane tusasira kati Haji Ruwambia
1: familia ya Makubai omugenzi
0: Makubai
1: omugenzi
0: omugenzi Haji Asumani Makubai yafira ku myaka 13 yalwala sukali ku myaka 4
1: na wangala na ipaka
0: yake enkaga chikumusatu myaka enkaga musatu chokaba abantu balwala sukali ne baloza nti bagenda kufanja ngatema manyinti Allah ya gira
1: nange jaja nge nulu nakazi yafane miaka shikumi mwena
0: Aja sumani yali mukwano gwange nnyo era abantu bambuzanga negwe omukwano n'omusajja omukadde gw'oli mwana muto omukwano gwavaawa
1: pisa
0: nga tutula ne haji ne tunyumya byatanyumya n'abaana be
1: nga kunyumiza gwe
0: nga nyumiza nze obulwadde bwe bonna n'abunyumiza engeri gye yabufunamu
1: gwe ate tolaba haji kasani wamala Sweetheart, womu nyumiza
0: jale. Tukenda ne tutula ne tunyumia.
1: Paka mchisenge. Ye murada alwa dene inga li principal di nama teka. Olida baga leseo, ngolo ala ageze.
0: Nga yale ala ya ageze.
1: Jaja, iche tukola wetu chituveko wano.
2: Munyumbeno, buli chijulo chitukungayi. Ati ufumbisa nunu, buli chakulia chilete sanyo. Kuruwe nyame nunji, eye buo ate mpomu. Teka mununu nyama binsari. Atu wolo wegutu uka kumventiri. Leka Nunu curry powder azifule chokulia uliomu chaya ya anira. Buomu, buangu, bugulika. Mugrams tanozo kabuli second. Bukule wava Bibco Uganda Limited. Irabu sangi maduka wona ukumpinde woli.
3: Omanche wetaga.
4: Ona!

Njagala nate olw'okuba akadde kagenda maaso n'okuba nti katutwala kanti ndiggwa, tubeeko ensonga endala zetwetaaga ogenda maaso n'okuba nga tutunulira oboolyawo zisobola okuba nga ate zaawukanakoko n'ezo ezi zetubaddeko ku nsonga z'omukama oyo, asobole okuba nga ate tubako ensonga endala zetugenda maaso n'okuba nga tumulungula olunaku olwaleero. Parliament olunaku olwaleero eriko ensimbi eziwerera ddala miliyoni za euro 2.7 nga zino bagenda kuzeewola. Parliament eyisiza ekiteeso bagende maaso n'okubanga beewola ensimbi zino n'ekigendererwa nti baagala kukola oluguudo olumanyiddwa nga Jinja Mbulambuti Kamuli Bukungu Road. Olwo oluguudo baagala nti bagende maaso n'okubanga balukola. Kakati ensimbi ezo zimaze okugenda maaso n'okubanga ziyisibwa wali munda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, era Speaker Jacob Oboth-Oboth wagenze maaso n'okubanga ateekawo ekibuuzo ng'agamba nti abakkiriza nti gavumenti tugireke yeewole ensimbi zino ekole oluguudo mugambe nti ye, ate abatakkiriza mugambe nti nedda. Kati agenze okuwulira ng'okukya okusaakaanya okubadde munda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mbu abasinga bagambye nti ye gavumenti egende maaso n'okubanga yeewola ensimbi zino basobole okugenda maaso n'okubanga bakola oluguudo luno. Era okukakana ekiteeso kimaze okugenda maaso n'okubanga kiyisibwa oluguudo olumanyiddwa nga Jinja Mbulambuti Kamuli lugendagenda maaso n'okubanga lukolebwa. Ensimbi gavumenti emaze okugenda maaso, parliament emaze okukkiriza gavumenti yeewole ensimbi zino bagende maaso n'okubanga bakola oluguudo olwo. Ndabyekaawo omukulu Musasizi Henry

egwanga lyonna wano ku butaka mu ggwanga lya Uganda bali mu kiyongobero eky'okungubagira King Oyo oluvannyuma lw'okuba nti Mukama Katonda yamujuludde era abantu betoolo baliko ebiragiro bye bayisizza naddala eri abantu betoolo bonna n'abakkiririza mu bukulembeze obw'ennono mu bitundu bino ebyetoolo era nga obumu ku bukwakkulizo bwe bagenze maaso n'okuba nga bayisa okuva kati paka nga Omukama aziikiddwa bagaye nti oba oli mufumbo oba toli mufumbo ebikolwa ebyoku eby'omukwano biyimiriziddwa paka nga Omukama amaze okuziikibwa oba oli mufumbo oba toli mufumbo ebikolwa eby'omukwano ebikolwa ebyokwegadanga biyimiriziddwa mu bwakabaka oba mu bukulembeze obw'ennono mu bitundu ebyetoolo abakkiririza mu bukulembeze obwo byebimu ku biragiro bimaze okugenda maaso n'okuba nga bayisa ekyokubiri ebivuga ku ebivuga mu lumbe oba mu kukungubaga ewali ogwoto nabyo biyimiriziddwa nabyo biyimiriziddwa okwongera okutuukiriza ennono y'abakulu mu kitundu kino era mu bufu bwe bumu okulima n'emirimu emirala egy'enkizo egikolebwa mu nnimiro nabyo biyimiriziddwa okulima n'emirimu emirala egy'enkizo egikolebwa mu nnimiro nabyo biyimiriziddwa mu bwakabaka bwetoolo paka ng'okukungubaga kuwedde era newankubadde nti ebyo biyimiriziddwa wabula bagambye nti osobola okuyitakooko mu nnimiro okulambulako ennimiro yo nga bweyimiridde naye tokkirizibwa kulima tokkirizibwa kukabala tokkirizibwa kusalira paka ng'Omukama amaze okuziikibwa bye bimu ku biragiro ebikambwe ebigenze maaso n'okuba nga biyisibwa

0: Wabula abamaka gange kati basanyufu okubaletwa zula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Chuwede, ite chikakasibwa. Kubwa mkaka ngane kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngane kuzomu zikumi narumu. Fungi za kukule, Wapal of Africa Radio. Wajiwaka kawuo. Pakura kuranya, tili kusigali na mabega. Kumulundi guno, tukenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ige nunde yuko keyo mulembe. Ikikiriza, ukurundi mbuse zorulio. Wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukulima nukurunda, ukulime mwanyi. Sakono kugeta kwa mutindo. Tuliwa kubira kukalemu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu some sabanje. Abu kukumu business. Ebye nyingiza na katare. Abu uwa magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebida rabi nje. Nkugambia chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Tu ingili na mituwa rebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musamfu tanu bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events. It is a macago. Kuluba fumbo bulunje. Hidupu ya gaza.
2: Charo mubi. Akusuza wallahi kutujo. Uchara anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Mungo kuda yomba la kunu irida. Allah. Ugele kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mauna. Nariyo kakukuzo vawa. Zinesawo yigi doze vdewa. Kivula walua basaja nga. Umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi. Panu wada yudi. Wadu wala sanja nga basula mmotoka. Tuwa laba mkunazi mmotoka au vinalizo vye mmotoka. Mwili mwe pali, mwili mwadawea. Mwuzono gaya sura wa. Sharini ilmaro achara mubi.
1: Sakono kukuwe nsumi sese nja ulo. Mudini, kusonga sobo fumbo. Bizibu chibiyo itamu.
3: Aiva mbeseka. Kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana.
1: Nekuruwa Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama marunje.
4: Umwako guwede, kwa malirizo kuseleke visuro vya shukurani bebiziho, echife chilabili rabana, abataina mwasirizi, na yulu gendo lunotelu nagwa. Umwaka buno, tudamu kuduka, tuduka na echi gendelelwa, tudukolo kuchiusi wabulamu, uigate kuanyo muzirimu rani, bili abili mumukaga, uansu wabulamu kugamba anti, okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration bloku ya shukurani bebiziho, okuduka, kwa angine kuzomweza abili, umwezi ogomenda, umwaka bili abili mumukaga, kukurikati overu gogo, jangungo mtu sechi nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejukira nti omujozo ogwo kudukira mu gwa mitwali 3 jokka obimi twali 2 ne kitundu gwali na risiti ya KFC
5: jangofu ne kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
4: anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga duko lwo bulamo duko lwa shukrani babies wa administration bro.
6: Alo.
7: Yese bo mwami mukasa.
6: Mtianeyo.
7: Yono broka?
6: Yenze broka wa mayumba.
7: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
6: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
7: Ngabi 3.
6: Bei wajigambye.
7: Bangambye 5.
6: Deda 7 ozali nyamuko.
7: Yidwachi.
6: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu yalinya.
7: Musigisa.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinyl.
7: Singa kweta kwa bwero.
6: Wabwero tuko sa global weather quarter margin.
7: Oh, eh. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulile sente zonna.
6: Guli umite.
8: Global Paint, a reliable product.
9: Okuruga mihanda, ekibuga Kampala. Okikomu ndambyaro. Ahabizinga, hamuna heri ihanga. Uhurichirize, igana, mshansu katunye zimuenda.
8: Palo FM.
9: FM. FM. Ekura, eriyo mtu wavurijo. Eriyo mtu wavurijo.
10: Bliwe tuogera kumboze zenja ulo. Iri afayo.
11: Mikuano jebe njini njini. Era ni baddamu ne balukoru kwenga yero
10: tukwaniriza program manyo busiramu
12: au billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amuliza wachi kumusambu katunyiza mwela pale fm adate kwaniriza nyo akaongeza kaliro mu program eno manya obusiramu kwebaza byonna byosobodde okubanga okola kona ddala lunaku lwaliro alaba wadde birungi alhamdulillahi rabbil alamin abafunye okusomooza bwatu basaasira nitubasaba babeere abagumingiriza so nga namwe allah bajuddeko abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nate buli lunaku lubeera lwakuna tuba tugwise wano ne program yaffe eno manya obusiramu nga tugenda maaso n'okutambula ne mukadde waffe Sheikh Kiweewa okuva wali mu ofiisi senga director wa dawa mu ofiisi ya Supreme Mufti wali e Kibuli ate era nga director wali kuva mu Zatan others ku Makai Road nze Kalungi ya Musafa nate tuba tuzze nga tugenda maaso n'okwejjukanya n'emisomo gyaffe egy'enjawulo tukyatambulira ddala ngeri kijo amannya gana ga Allah subhanahu wa ta'ala gyetugasabisamu gyetugakozesamu amakulu gaago n'ebirala bingi kubaba sheikha anyonyola n'agaziya n'olwensonga eyo tukwebaza nnyo okuba nti obanga otugoberera ate ntikusaba obeere ng'oyongere okugoberera ate tuyongere mu maaso insha allahu taala naye nga sinaba kuleta sheikh tukyakujjukiza nti fungisa 2026 mumaze okutuuka era nga ku mulundi guno tugenda kuba nga tujanjawaza ate binna byetutunda tusensera akatale omukisa weeguli ddala okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebyennyanja egoba obwavu ate nga ennima n'ebitundu y'emmwanyi ereeta akasiko ku matama gwendo munange tugamba nti obadde kimanyi nti nno obusiraamu n'obusuubuzi tebutebwawukana kale byonna fungiza tukole 2026 wali Kalamu House okumpi ne Uganda Museum ennaku zomwe zijja kuba 10-11 kale kera ojje wewandiise wano tikiti yo ya 2,000 jokka gifune ojje gifuna ku Pal FM wali ne ku Infinity Beauty Center ko ne ku KAK Islamic Center wali mu Kampala byonna ojja kuba ng'obifuna twagala okwongera okujjukiza badafa aba Uganda Halal Bureau ekitongole ekyekenneenya ebyamaguzi ebyokulya n'ebyokunywa nti ddala biri halaali bakujjukiza okuba nno ku munango wa kampuni agenda yobeere ng'obatuukire basobole okuba bakasa nti ebyo byokola ddala biri halaali ojja mbasanga wani wa Old Kampala kumpine zaapulu Kagwa Road awo wonna akulira na bakery kupoti namba 2 Dairy Gardens kozesa ebyo bikakasiddwa nti biri halaali nga wekebejja kyokula nga kiriko ddala akabonero kaffe ka Uganda Halal Bureau akeetoolovunga munda olimu ekigambo ekyoluwalabu halaali oba bakubire ku simu ya 0758-52-11 Uganda Halal Bureau bwe batyo bakugamba kale nno bagamba nti nno gwe ayagadde okuddamu programu zino ogenda ogulewo omukutu gwa Islamic Channel oguliko Pal FM Islamic Channel ojja kubanga programu zino ziba yakusubye genda yo ojja kubanga ogifuna subscribe like and share Pal Islamic FM kitya YouTube ojja kubanga ogifuna bulungi nnyo so nga temanaffe abatasini mu junior school somero lirya ddala bali wali nsanji manja era bagenda maaso n'okujjukiza abantu b'ensangi mayana na magoma buloba n'ebitundu ebiriranyeewo essomero lyamwe lya Tasnim Junior School manja ya Dena Boarding Liverpool nasala kutoka kimene ekyomusanvu basomesa edini wamunesacula ojja basange wali manja kulidda okuva eriva ensangi okudda wali e buloba balina abasomesa balungi ddala amasheeko webali tumwana otojja kubanga wajjusa so nga atenda abatandisi wamuna abasomesa bakugu ddala mu nteekateeka eyo kale bakubire ku zero esimu ya 0702 93 97 bagambe nti junior Tasnim Junior School Center for Excellence bwe batyo bakugamba allright oli kukikumu musanvu katonyeze mwenda Pal FM kwetuli nate sheikh mu studio yaterededa twagala beere nga babuuzaako n'oluvannyuma ate tujjukize wetugenda okuba nga tutambula olunaku lwaliro n'amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala sebo sheikh tukwaniriza nnyo tyo kaongezi ka leero
13: audhubillahi min ashaitaani rajim bismillahi rrahmani rrahim اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة
12: آمين يا رب
13: إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير تمو يبزع الله جل جلاله وأشار لك الدشن غير شبلا موكو بانغا تشار مبانتو أبلا موابسا
12: آمين يا رب
13: المسابة نوكو موان جاكر وبلا موأشار لك الدابيرين غير تكوز سبيرون جبيريري tusaasira abo allah jalla jalaaluhu baayisiza mu kusoomoozebwa okw'enjawulo abalwadde tusaba allah jalla jalaaluhu abasuuse n'abalwaziza tusaba allah jalla jalaaluhu asuuse abalwadde bammwe abafu tusaba allah abasaasire n'abafiisiza tusaba allah jalla jalaaluhu abeere nga abugumya ate era mu ngeri yemu ne tubeera nga twozaayorizaako n'okubeera nga tusaba allah ateeke baraka mu abo allah jalla jalaaluhu baatuusiza ku buwanguzi obw'enjawulo tusaba allah jalla jalaaluhu obuwanguzi bwabatuusizaako abafuli renga wa mukisa tetusaba Allah jalla jalalu abirenga bakumira mikwano jange mukirize tukomye wanate no musomo jafa jetuze tamula na jo ulunaku lunoro kuna kusawa zine satu zechiro ngatajukanya kumanyaga Allah gechiti wa marunji getugamba nti mu bulungi bwago tetugenda gakosa kirala wa latfadu uhu biha tugakoze sem kuberanga tugasaba tumusaba naye nga tetunabagata gatandika kiriza mugada ng Sheikh Yahya
12: yesebo
13: ndegeze abawuliriza abafe mzata tours and travel mzata and others kibina cyabwe kujinansango mukuramaza baganyi ba Allah kutukiriza ibada ya hijja na ibada ya umra nti program weziri mu office zo nazitambula naye kino cyo cyanjya uronte hijja yo mwaka guno biya musambu na Uganda inana agende Makka tukakasent ntituchuka chuka ne nchuka chuka yaje mu nsiyo na
12: nsiyo na
13: tebicha alinga da mtu yagambira anti wiki
12: nzifunye
13: wiche mu seconds zange nazifunye wo yakalo genda wogendera banange singa tutu kama mwezi gwe 12 December ngatona bakuberanga December kugwa nagwa ko ngatona mara kutomara yose tona mara yose ndezi kutwala Makka ijo genda kula ya 2028 nebya biri musamba
12: ya biri munana bya biri musamba
13: abi bya ajya kuba biri ya biri munana nabatamaza yo sente sente za bijya biri ya biri musambu zikuma mu December nakuzo mwezi ngabiri
12: ngabiri
13: omuntu ukakase wanti agenda
12: ndiye agenda gende Makka
13: analeta sente luvanyimura date ya jizija kuba biri ya biri munana
12: kale
13: ukeri sente mikwanu jange wetuli wali kumakai shopping center chisenge namba 38
12: no.
13: Nesimu zafe kweziri 0 msafzere mwasa tumuenda 5 mwema 5 mbili
12: no.
13: Yange unja gali dewo mfunira tera kiliza tegezeba na Uganda muna nti office ya Supreme of Tea uruvanyo lukwe tegeleza mbele limonsi walero na abantu kubera anga wakubomula anga elife wa nadini
12: elia wakulembeze
13: Uruwe mbele jemula wa ntuyo msana kufuso msana.
12: Allah.
13: Aba ntuyo abalimi mumanyi chemuliko mumuchimanyi.
12: Chiamanyi
13: zara. Abalunzi chemuliko mumuchimanyi. Nabuli muntuyo mbele jetuitamu. Tuyo msana kufuso msana.
12: Wase.
13: Office ya Supreme Mufti ya langiri de kurunakuruwa mukaga. Uruwa wichenu insha Allah.
12: Insha Allah.
13: Abuli wa muwe bali. Mbakuru wa matuali wa Supreme Kadhi wa imam. Tugenda kusala salatu listiska.
12: Salatu
13: Allah
12: yeruweyo.
13: Salatu listiska. Oluvanyuma lw'okubanga enkuba emaze banga tetonya. Ng'abantu bali mu bulumi bali mu bwetaavu bwa nkuba. Ebisolo biri mu bwetaavu bwa nkuba. Ebintu ebirimu abiri mu bwetaavu bwa nkuba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ngawe ya muganda wa mafaratna fil kitabi min shay. Tewali nsonga jatuta kutegeza Muhammadi Allah ya muigiriza suratu listiska. Yeswala jatusala, nga tusaba Allah jala jalalu watutonye serize enkuba. Eswaleyo, esalu wangaba tusala hidi.
12: Okay.
13: Nienge niya yayo ya listiska.
12: Ya Allah kututonye za enkuba.
13: Ya Allah kututonye seza enkuba. Era chigenda kule wa Uganda yonna.
12: Uganda yonna.
13: Wane,
12: na emikule
13: jikuru. Emikule jikuru chigenda kubera kulusuzi chibuli.
12: Okay.
13: Kuna kuruwa mukaga esawa satu. Sole ipo tuwa tujisala wana tuwe gatako tujianga wa tujia kuhidi tuyamba tonye mori
12: tonye mori
13: jangu mukanzu ye ya ulijo jangu msharia ye ya ulijo otuwe gateko tuwanja gire Allah nera anja kwa kubategeza nga mujo kusala na wala jibana asala tuwele nga tumanya chichi echinzo kubanga chivira ke mkubenu kubera nga yesiba mu bintu ebivira ko kubanga enkuba watubadde tujisubira tetonya wantu ina season twamanyanga guno gwo munana gwo twamazeko ndugwabanga mwezi gwankuba naye mu bigana enkuba okutonya ensonga ziwerako naye enkuru kuzo ebyambione ebikolebwa abantu
12: basigwe gayitirwa bunje
13: abantu kasitabayitirwa okuberanga bajemede Allah ku lukalu ne kunyanja mu banga ne wansi wali otulilo bweno ne fugo genda ku social media nzuga ndi chichino katunda chiri munsi ebigambe bituita mukamwa obutasasirigana uli wakati wa abantu ebyo bisibe nkube chokubiri nti mu bintu Allah byayisizako nnyo kubanga tufuna rahma ye zaka
12: gwe
13: musolo gwa Allah gwe yateka ko gwe zaka yempli dolanga wana house of zaka na ye banga abantu tumalanga tuganyo kuwa zaka nga tuteke doku wanga tuwazaka wanga abasubuzi jemuli abalimi abantu wafe masaka abukomansimbi mwali nye mwanyi
12: komansimbi nabade yoku sani
13: mune mugano kuwazaka katechiri kumanyi mchiraba
12: na chirabye kabijia ona
13: ebanga zakali enda ebanga eganyo kuwewa tetugenda kuberanga tuona chibondezo cha katonda kube chibone chifana nye Sheikh Yahya
12: yesebo
13: singa abantu mwedima ne mugate mugenda kuwa musoro gwa government omwaka
12: government irebo jinga bagisudde
13: tobato gisudde nenga iyo chekolo chitegera
12: ekubanja
13: sikubanja bubanja bwe liba duka ligalwawo
12: edika duka ligalwawo
13: bwe liba eroli sanga ko siru
12: bwe basitowa egalwa
13: kati stowa za fe Allah aina siru singa ya revenue Allah ina siwe singa ya KCC ejo wera likirira
12: ya municipality
13: Allah ina siwe singa ya municipality kati yesibye abantu tukaba ebinyonyi bikaba ebisoro bikaba ebirimwa bikaba ensefu sensi na yetu komewo banange mu misoleji webwa twali musoro mutono nga musoro katonda guyeteka kogwa zaka teguliyo
12: Omisolojo nane jiriko.
13: Omisolojo nane jiwewa. Gwenja ulo kutani kwa kuno onyeliza. Ogamenti, government singamba nina eduka. Ngalidi mwe milioni chukumi. Government njagala kwa sente mega. 30%
12: income tax.
13: Je kulachi?
12: Yega kwa milioni asatu.
13: Milioni makumi ya meka.
12: Asatu.
13: Ene zaka ya katonda. Singo badengo oine milioni chukumi katonda akwagala buli kubuli chukumi bili ne chitundu
12: ufunze ntino milioni chukumi ojamu bili ne chitundu
13: bali batute milioni makumi ya
12: asatu
13: milioni makumi ya asatu galanti goba kuwa toka kasante ya ugena mufuna na yato ono galanti goba kuwa
12: bili ne chitundu
13: aino kubeda o Kakati mikwano jange tugenda kubona abona nenga fetu ebonya abonya inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim embera je tuli muje tuitamwe yokubona abona tegenda kuchuka okujja ko nga tuchuse
12: nshutegera
13: tukirize tuchuke tukole Allah bi yatugamba okola banange embera je kudamwe terede unless embe buli kintu kigenda kweyongera kubera nga kikaluba buli kintu kiragenda kyongera okaluba Nenga fetufuse ensonga. Gwe kifana

tuyingira tuduka tujirwanirire bulwanizi buli muntu ogenda kuva mu baliro nga bakwasize kisumuluzo kyo nga nejo ogenda omanyiyo agenda okukola ekyo aye mukama wa Allah eyo nayo hidaya agenda jigaba kama hadahum fi dunya ila suluki asbabuha wa turkiha nga bwe yakuwa ku dunia kuno n'omanya omulimu gw'ogenda okukola ogenda okuyimirizawo mu dunia owangale bulungi era n'oganize guno gwenkola Allah weyanteredde baraka bannanga abantu ffenna ku dunia tetukola mulimu gumu abantu mukola emirimu egy'enjawulo ne buli muntu alina Allah omulimu gwe yamuteerawo gwamuyisizaamu n'aga nti gwe omukisa gwe guli wano omulala nga ye mulimu ogutagufunyeemu mukisa omulala ayinza okugamba nti bannange busubuzi bwe buli mu sente n'obugezaako obusubuzi ne bugaana Allah nga sente zo yazikuteera mu busomesa Allah nga sente zo yazikuteera mu bintu birala nnyo bannange ebyo byonna atuwa hidaya eyo ye mukama waffe Allah y'ensonga lwaki atugambye nti ku linnya lyo haadi fadiuhu biha mulikozese nga mulisaba y'ensonga lwaki yatugamba Allah talladhi qaddara fahada yatetenkanyiza buli kitonde kyonna n'atetenkanyiza buli muntu yenna embeera egenda omuyimirizaawo kuno ku dduniya ne ku akhira fahada najimulungamiza namulaga obutuufu bwa buli ludda wa n'obulabe bwayo buli ludda wa yatanawal jamiil hadhihi lanwa min alhidaya Allah jalla jalalu yayina okulungamiza bwokwa okwebikenje okwenjawulo Ibn Atiyya yatunyonyolanga kinyonyonyola ekigamba fahada naberanga Allah jalla jalalu yalungamya Ibn Atiyya yagamba nti amul jamiul hidayati Allah yateeka mu aya eyo okulungamiza bwokwenjawulo fil insani wal hayawan natekalaga omuntu biki ebigenda omugasa ku dunia ne ku akhira n'ekisolo biki ebigenda okubeera nga bikigasa kibeere nga kiwangala mu mbeera ennungi wakad khasasa baadu lmufassirina ashya min alhidaya faqala alfarra ye imamu farra yagamba hidaya naga nti allah mu hidaya ifaga nti fahada bihada wa adalla waliwo allah jalla jalaluhu beyalungamya n'abalaga ekkuba ly'obulungamu wa adalla ate abalala ne bakwata ekkuba ly'obubuze waktafa bilwahidi lidalalatiha ala lukhura teyagamba nti fahada wa adalla yagamba bugambi nti fahada n'alungamya wa adalla allah jalla jalaluhu n'akyerekera nga imamu farrai bwatugambye ate mukatilu n'agamba nti hada alhayawan oyo allah gwetwogerako yalaga ebisolo ila watu dhukura wal inatha ekisolo ekitwogera nekimanya nti bwekiba kyagala okuzaala omwana kirina kufuna kisolo kinnaakyo nga kikazi ekisolo ekikazi kirina kufuna kisolo kinnaakyo nga kisajja okuzaala omwana ne bannange njagala mwetegereze toyinza kusanga nte ennume nga yeweeka ku nte ennume oba ente embuzi ennume nga yeweeka ku mbuzi ennume ginnaayo wabula ennume enoonya nkyala nefe olwaleero mu bantu allah bwe yalungamya n'atuwa amagezi agasinga eyo g'ebisolo osanga omusajja nga ye agenza okuwasa anoonya musajja munne n'osanga omukyala ng'ayagala okufumbirwa anoonya mukyala munne bannange yensonga lwaki allah jalla jalaluhu yalina weyogera mu quran naga nti abantu balinga ebisolo bal hum adallu ate babuze ne basinga n'ebisolo kubanga amazima twagamanya netugavaako gwe weebuuze nti etegeera etya eno nkazi gyennyina okubeera nga mpangala naye okubeera nga tufuna omwana n'embuzi n'ekimanya naye omuntu n'abeera nga takitegedde wakiira hada almawludu inda wadiha ila masri thaddi era abavunizi bagamba nti ekiri mu kigambo hada allah jalla jalaluhu oyo gwetwogerako omulungamya waffe gwe tugambye tumusabe obulungamu yalungamya omwana omuto n'amanya ebbeera lya maama we liri wakaala mujahidu n'agamba tihada nnasi ila alkhayri washarri oyo allah jalla jalaluhu yeyatulaga obulungi buli luddawo mu bintu byetukozesa mu bulamu bwaffe washarri n'atulaga n'ebibi biri luddawo ebigenda tukosa mu bulamu bwaffe walbahaimu almurtai n'alaga ebisolo obulundwa ku ttale n'abiraga nti kibiwawe mugenda okufunamu waqala hadhihi alakwali mithalati abamanyi ne boogera ebigambo ebyenjawulo ku kigambo ahada engeri allah jalla jalaluhu gyeruŋŋamyamu wakad kawa sheikh alislam ibuni taimiya agenda yanyweza ekigambo hada n'ayogera okubeera nga akkatiriza ekigambo kya ibuni atiya rahmatullahi alaihi n'agamba nti wal akwala sahiha ekigambo ekituufu ku kigambo hada hiya min babi lmithalaati kyekigambo ekikubiwaako buli kifaananyi kya buli kintu kyonna obulungamu bwonna bw'osuubira allah jalla jalaluhu yabuteeka mu kigambo hada wa hakadha kathiru min atafsiri salafu n'abavunuzi ba qurani bangi bavunula ekigambo hada ne balaga nti allah jalla jalaluhu yalaga buli kintu kyonna kiki ekigenda okubeera nga bikikosa mikwano gyange allah jalla jalaluhu yatulaga ekigambo hada ne tubeera nga tumanya okubeera nga okulungamizibwa okwenjawulo allah jalla jalaluhu kweyatuteerawo kutugenda okubeera nga

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Okuruga mihanda ekibuga Kampala okuhiko munda mubyalo ahabizinga hamwe naheru y'ihanga ohurikirize igana musanzu katonyezi mwenda FM ekura eri omuntu wa bulijo.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubebaza abashe ku midde ku kikumu musa katunyeze mwenda pale FM ekura ndi omuntu wa bulijo. Nate tuwa tugusene program ad-da'watu ila ngwahi wa akhlaqi ad-du'ati.

0: Oteko kubanga abale babo ogera abamanyi ensonga osirikako.
1: Oluusi ne bobanga okimanyi
0: kirisi sirikako. Sirikako. Abantu banalaba obwetaavu bwo ng'oteekeddwa okwogera ku nsonga eyo bajja kugamba nti gw'ogamba ki.
1: Ate abo bajja kuba bakuwa amatu.
0: Nnyo otegedde nnyo. Buli lw'oyogera ng'abantu beetaaga oyogere bawuliriza by'oyogera. Naye buli lw'oyitiriza okwogera ennyo bagamba oyo twamumanya bw'atyo.
1: Niwoboyogera ebyamakulu
0: tebabyogera ebyamakulu tebabitwala
1: kubanga bakumanyirirayo mubuyaziri nti buli ensonga ogyogera.
0: Ekirala ekiri mu kwogera dda ekyalina okwewala okusaaga
1: walau filmazaha
0: dda tokkirizibwa kusaaga saaga mu bintu bitali bya mugaso. Kubanga okusaga kubamu ebintu ebitali bituufu. Buli asaga tasagira mu mazima. Mu kusaga muno ate mwoyogera n'ebitali bituufu ebigenda okuwebuula. Era wansi w'okwogera kuno mulimu okubeera nti tugambye ekisooka toyogera nnyo. Tosaaga. Weewale ebigambo eby'obulimba oluvannyuma ogambe nti mbadde nsaagasaagamu. Yogera bigambo bituufu.
1: Singa nno ate nno embeera etugijira ddala ku nnabbi
0: SWWSAM
1: buli nsonga yonna gye yayogeranga newankubadde ggolo olaba nga asaaga yali yamazima
0: yali yamazima ate fa kye tutasobola. Nabbi yayogeranga mazima wadde asaaga.
1: Osiko njukiza waliwo we baali bamunoonya nabbi okumutta abamutaddeko engamiya kikumi aleeta omutwe gwe oba amuleeta mulamu engamiya kikumi azeewangulira kati we yasinkana omusajja eyo mukubo n'amugamba nti mwe muvaawa n'amugamba nti nahanu mimma fe tuva mu mazzi eyo. Kati ndowooza omusajja yalowooza balayika bawangalira eyo kumpi
0: n'ennyanja
1: naye ate nabbi kye yali ategeeza tuva mu
0: mazzi
1: obutonde bwaffe obutonde bwaffe bwa mazzi. Allahu akbar.
0: Era sheikh kifaanaganako ne nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim bwe yagenda ewa kabaka nga kabaka amanyiddwa nti atwala bakyala b'abantu yambuuza nti oyaani namugamba mwannyinaze. Olaba mwannyinaze so si mukyala wange naye nga ddala omusiraamu omusajja n'omukazi tebaba baluganda. Naye gwe sheikh biyinza okukulema.
1: Omukyala ono gwe yali atambudde naye yali mukyala we
0: naye bwe yali annyonnyola kabaka yennyonnyolako yagamba nti mwannyinaze
1: waluganda wa busiraamu. Allahu akbar.
0: Kakati gwe dayi munnaffe atuwuliriza okusaaga tugamba kukendeeze bw'oba tosobola kugirewo ddala
1: bajja kumanyira ebigambo byo newobanga oyogera bigambo bya Allah balowooza osaaga.
0: Otyo ekirala sheikh ekiri wansi w'okwogera kwekuseka
1: okusekaseka nnyo
0: eno oyogera eno bw'oseka. Ekino ne bwe kiba kyetaaga okuseka seka kitono era olabanga nabbi sallallahu alaihi wasallama emirundi gye yaseka bajogera babala mibale
1: yali mukambwe nga taseka ye
0: ng'amwenya bumwenya. Kati we yasekangako ne baga nti n'erinnyo lye eggego lyakoze eki
1: dirabise
0: nga
1: kyanjawulo
0: nnyo
1: kyewuunyisa nnyo ekimusesezza mu mbeera eyo.
0: Kati toyinza kubanga gw'oyogera eri abantu ng'ate bw'oseka
1: oluzinga makuru
0: oluzinga makuru nebyogera bina nebifuka nga sibyachi sibya mulembe nolwecho mukutereza ebigambo bya fefabadai tuteke do kwegendereza tosana kumalaga kola chintu kubanga ebigambo byoyogera byokka sibye biwulirwa nebyokola biwulirwa nnyo
1: byokola birabika nnyo
0: birabika nnyo okusinga byoyogera yeah. Ensonga yokubiri etugamba okuje okwewala kwe kubera anti okulabika labike nnyo bakita kasira tulujudu finansi nga buli wamu honna woli ekyo kizira kizira eri dai kyeko kimanyi nti eriyo badai nga ye yezira kuwulira wali mukolo
1: buli awali akakolo
0: buli awali aka oliose nokoyita buli awali akakola aberawo
1: aberawo sigaza amwe kitiibwa
0: sigaza amwe kitiibwa kubanga bwono oyitiriza okulabika ennyo ojja kuba tokyayina makulu
1: Allahu akbar
0: buli sheikhi lw'oyitiriza okulabika ennyo oba oluzinga amakulu mu buli wonna nze sheikhi bwe tuba baluganda ka tukubira batuwuliriza ekifaananyi
1: no,
0: no. Tuyinza okuba nga tuli baluganda
1: no.
0: No. Tuli basatu oba babiri oba bana naye nga buli lunaku nzijewuwo awo nwali omuganda wekangende mulabego nwali omuganda wekangende mulabego omuganda wekangende mulabego yabaddewo jjo ku ssaawa kumi ate nekya ku ssaawa bbiri nga wendi ate luli ndoozinga amakulu
1: gyali otuuka n'omukoowa n'omukoowa
0: kubanga afuuse wa lubeerera nze waliwo bannange batera ne bansabatera okunsanga nga tunyumyanyumyamu ebanga ne abdulwahabu obula tolabikako bo bali mu kibuga muno balinamu amaduuka gaabwe balinamu emirimu gyabwe naye nteebereza oba oli awo nga nzija kati wemba naakajja onfunira wentuula akatebe nokatuulirako wano
1: oluusi ne kasooda
0: nekasooda ne kakeeki nobakukalaki nokagula nenkanywa nenkya nenkomawo noluvannyuma lwennaku bbiri nenkomawo kati mba nfuuse waawo
1: kituuka ekiseera nga tebakyakufaako nnyo nga luli entandika gyewali
0: kati nze bannange ntero babuuza nzijenkole ki oli awo gwokola era tetujja kunyumya ono otawaana ne bakasitoma nze nange ndi awo
1: ntutudde butuuzi nkufuukira ekizibu
0: nkufuukira ekizibu
1: mbeera nja ayagala kujjayo bintu ate otuddewo
0: ate omukwasa ensonyi tajja kwewubawubako ate alina okukola
1: bannange wetuba nga twogera ku bawalimu tetukoma ku bawalimu bokka wabula twogera ku mbeera ezibuna ffenna
0: ezibuna ffenna okukyala kyala si kirungi okulabika ennyo mu bantu si kirungi
1: kaseera tulujudu finansi
0: buli kiseera babalira babalyawo ng'otuuse babalyawo batakusuubira ng'otuuse
1: era banyumya n'okunyumya nti mugwe mulinde saawa kumi nabbiri agenda kuba
0: kati baddu ba allah ekyo kituweebuula mu bantu baffe ab'enganda zaffe mu mikwano gyaffe ne mu bantu baffe betukolamu emirimu buli lwolabika oba tokyayina makulu eri bantu kati gwe ddaayi oteekeddwa okubanga weewala nnyo okubanga tolabikalabika
1: buli kaseera
0: mu bantu naddala bookolamu omulimu guno ogwa ddaawa ensonga eyokusatu obutakuuma kigambo kyo obutakuuma kigambo kyo mubimu mbitutawaanya sheikh wange kwe kubeera nti abantu twogera nnyo ne tutuuka n'obutakuuma kigambo kyo sheikh abatuliza kamba w'ekifaananyi oyinza okuba nga katugambe mulaganye n'omuntu tugenda jindi ku nsonga bweti ne bweti tusinkane sawa bweziti ne mukanya ku budde sina kindi nga gwo wadde obudde obwo n'okireka w'okyogeredde omuntu abadde alina byakola n'abireka ajja akwate ki
1: obudde
0: nga gwobire saawo n'obireka awo ayenda okutuukawo okubuuza nti owe munnaye kikitu nga sikulaba ha ya rabbi nabyerabidde
1: n'olabikirako akabonero k'obunnanfuusi idha waada akhlafa
0: kakati n'ogamba kale nsonyiwa ha nsonyiwa kati mbutakusonyiwa nkukolere ki onoosasula nze byenfiiriddwa okusobola okutuuka mu budde bwe twalaganye
1: omuwali mubagambye ogenda kusaaza ejjuma yawano esitandika ssaawa mukaaga n'eddakiika ana mutaano
0: otyo
1: n'otuuka musanvu ddakiika kumi
0: ng'abantu n'emitima gibeewanise baga ajja tajje ekigambo kyaffe tukubirizibwa okukuuma ebigambo byaffe mumbeera zaffe zonna ng'obadde ofunye obuzibu obuzibu obuteebeereka tegeeza mbudde kubanga emirundi egisinga obungi fe tupulaninga abantu ate nga allah apulaninga okugenda okukakkana ngaebyaffe byetupulaninze ebikoze eki biganye naye tegeeza abantu mu budde lwaki oyagala munno atuukiriza obudde ate yabakubira essimu gwafunye obuzibu gwokubira munno oba gwokubira banno tibannange nnemereddwa nfunyemu obuzibu bwe buti endagaano mugijjulule bwe kiba kisoboka mugijjulule era mu buli ngeri kisoboka musobola okujjula obudde musobola okujjula olunaku musobola okujjula wiiki omulimu gaffe gwe tubali tugenda okukola bwe guti ne bwe guti tugujjuludde era owulira sheekhe bulijjo bakyusa nnyo ebirango emagala nti banna ekirango ekyasose okuyita kyabadde kigambo bwe kiti naye mutusonyiwe waliwo ebigudde bitakoze eki bitalaze tujja bategeeza olunaku olulala
1: nebakutegeerezaawo mu budde ngakukyali
0: olwo bali ku kigambo kyabwe kakati baganda baffe bakadde baffe betukola omulimu guno ekigambo kyaffe tukubirizibwa okinywererako
1: nti omuntu aba akuyise ku mukolo gwe naggamba nti imaamu yegwagenda ovunaanyizibwa ku mukolo gwange
0: gunonakulaganyisa
1: nokukkiriza nti ennaku z'omwezi bweziti taano kuuma ekigambo kyo
0: kuuma ekigambo kyo eyensonga ojja kuweebwa ekitiibwa n'abantu bajja kukumanya kyogamba ani nti shekh sidiiki
1: oyo akuuma ekigambo
0: ekigambo kybwekiba bwe mwagambye kituufu yakkubiddeko nti anankubirako nti ali ku ssaawa gye mwalaganye ekyo amiina ya rabbi kijja kutuyamba nnyo ate nga byangu nze ndaba byangu lwaki ndaba nti byangu kubanga gwafuna obuzibu gwotegeeza ono atefunye buzibu yasigala amanyi nti kyeki
1: kyekyotambulanga bwe
0: twateeseza ate si bantu bokka abebweru n'abantu baffe abawaka abantu baffe abawaka bateekeddwa okuba nga batumanyi batumanyimu ebitendo bino byonna byetwogera byebayita sifaatu daayi annajihu sifaatu daayiya annajihu gwe omukozi w'omulimu guno ng'omulimu gweoyagala guteekeddwa okukolebwanga bwe gwasomesebwa bino oteekeddwa okubyewala ensonga ey'okuna sheekhe oba dde olina kyogamba
1: ebitendo kamale okuvunuliramuko abatuwuliriza
0: naam sheekhe
1: ebitendo by'omukowooze ali successful bye bino bye tuli mukulabako
0: naam
1: twakalabako ekisookera ddala okwogera okulongoosa okwogerako oba oyogera mu bantu newewala okuseka newewala okusaagasaaga newewala okulimba netulaba ekyokubiri okulabikalabika ennyo weewale kasiratul wujudu finnaasi gwenga omuntu by the way tukigaziyiza tukikomeza ku baseeka bokka omuntu yenna owensa tolabikalabika tunuulira Ssaabasajja Kabaka lwalabika lubeera lwa nsonga era abantu bonna babeera beetefuteefu omulaba
0: ate olesa ekifaananyi ekirungi ennyo ekifaananyi kyolese sheekhe ekya Ssaabasajja talabika ate kyewunyisa ennyo ku ye kyemulabako n'ebigambo byayogera biba bisaamusa ate nga yabiwandiise asoma bisome naye mukitiibwa kye sheekhe yandibadde ayogera kumpi lunaku lulamba
1: kubanga abantu babeera bamwetekeddetekedde naye najja nayogerayo ebigambo byeddakiika ssatu nesatu zirabika nyingi
0: nazisobola okuba ennyingi n'atambula n'agenda era lwalwawo ko naaweza eddakiika 2-3 bakiwandiikako atera kulwawo ko nnyo mu mipiira gino egyakyo egyebika era abantu bakimumanyiiko kwegamba obutala gyokoma okulabika ennyo sheekhe bwe bumogo bunfuna
1: oluzinga valyu mu bantu Allahu akbar bannanga bakyalakyala ku mirimu gy'abantu abantu bajja kugeya naam ekyokusatu kitulabyeko obutakuuma kigambo kyo kibi nnyo gwe ng'akola omulimu guno ogwa daawa obutakuuma kigambo kyo naye obanga toli muwalimu faayo gwe ng'omuwuliriza kuuma ekigambo kyo mubanga muteeseza n'omuntu ekigambo kyo ky'oba oteeseza kikuume akirisiba kumanyeeko ekyo nti ha wabanga Amiru Ssewanyana yagambye obwo obudde bukwati kyekyo kyaga
0: mashallah alhamdulillah tugende ku nsonga endala ensonga endala etuyigirizibwa
1: eyokuna
0: okwefuga mu byokulya
1: Allah sikakoni yawo ddalaawo
0: okwefuga baduati bannange basebo ne banyabo kuba eriyo ne banyabo basheekha ti abakola omulimu guno naye nsinga kulaba ffe basajja okwefuga mu byokulya aibu nene
1: kamogo k'amaanyi
0: oba enjala ekuluma etya oba wakamala ennaku mmeka tolya naye okwefuga kikulu omulimu gwaffe guno ogwa daawa sheekhe kankubuulirina kino n'abatuwuliza kambabuulire abantu bonna ekifaananyi ekyawamu pasentage esinga obunene etunyooma okimanyi ekyo pasentage esinga obunene mu pasentage z'abasiraamu batunyooma ffe abawalimu
1: balabira ddala nti oyo muwe buwi mmere kijja kuggwa nakuyisaamu amaaso
0: bati batunyooma mbintu bingi kuba byonna buli tetujja byogerako lwaleero biggweyo naye katutambulire wano okwefuga mu byokulya dayi tewali kamogo koba okoze obutalya nogenda ku mukolo kolo negubaawo ne bagukola nga wooli essaawa netuka eyo okugabula n'osiibula
1: nosigaza ekitiibwa ekyo niyo nabakulaba nga ogenze ku layini webanga self service nopakira esowaani negendako n'omutwe nofuna nesowaani eyokubiri nozikwata bbiri nga tegwe mwalimu
0: naye nga supa akola kyokweyikira
1: ekanzu gyoyambadde eyekitiibwa neyikako
0: sheekhe okwata otya akaveera n'okassa mu kkooti kubanga ogenda ku mukolo n'okwata akaveera n'okassa mu kkooti omusajja omu yanyumiza nti baali ku mukolo gwa kiika kaakati nga bwebaga nti abawalimu bamaseeka mugende wano abantu abasigadde musigale wano tujja bagabulire wano bwe batujjamu emiteeko kati nga bayingira mu ddiiro nga batandika kusunda bintu ebisunda ebintu basunda baleta omuchere baleta chi baleta chi katuloku abantu banji mu enyama efula abantu abatayiri bavunanyizibwa neri gye basoko okujja mu kiyungu okategedde shekhe bwe bagabula bwe bati enva ze basoko gabula nga basa ku nsini abaleta eno mu kidaala
1: Naam.
0: Murumu
1: amurumu yaba walimu.
0: Mm. Kati olwaleta olusani yoruli kenyama. Olina je yakavera ki.
1: La hawla na quwwata
0: illa billah. Munaka ni
1: Musau.
0: Musau. Olu enyama yone yali ku lusini yanaji kuba mukavera. Nasa wali munsonda watu de. Mm. Kakati ona agabula. Aja ita itamu ngera bomanyi na nyini mukoro
1: yes
0: aita itamu
1: alaba
0: chiche chibula wo agenda kutuka ona abuza ani enfati zina tuka wano
1: ntiye
0: iye wano nasindi se wanemva abantu bagenda kulya bate nyam emere tali konva nenga banne bamutunulira bwe bati nga naye abatunulira Gataina muwadde nsonyi. Nkola ira Allah wechitibu. Oyo todda mukufuna hisi mayo na mubantu abo.
1: Abantu wonna bakulabye.
0: Naye kakati gwe osubira otya abantu balye batye emmere nga tebalina nva. Era olowooza nanyini kuteeka mukole saawa ezo addeyo ategeke.
1: You name a wound in Vazaba to Asatu.
0: Asatu
1: be warm. Gendo City.
0: At all in the end of the Valeta. At an hour, ye.
1: Seka. Our dom Tibekusa. Now Allah cover one day.
0: Kakati, what die, Muleke?
1: Was Jukiza Seka, Twina? Could not always Sunday. What would Darus Yaw Walim, the Tiro Bera Nayo? Ebera kibuyawo ku masjidi ku salama road yawo
0: naam
1: musoma bawali mbabera bibanja alhamdulillah ne musoma ebitabo byenjawo buli muwali mwa ine kitabo kikyasoma
0: kyasomesa naam
1: dokta senjala seka hamza kayira seka rakasi mchiyinji seka fahadi seka isa kakembo ahubu ndaba walimu na ye oruva nyuma lwokulia lwokusoma oruva nyuma lwansi mufuna ye chokulia Teke teke alhamdulillah. Mutu ula wa munga wali mkusani yeze nja ulo. Mkusani ye wateka kebi fi, bie nyama, nebie nkoku. Ni wallahi seka. Nsongeno kutefuga kubia kulia. Omudu wa solo kuwa tebi fi bio nanga wa wabita deko. Nabi teka maso ge, nabi diyo mlundi gumu.
0: Nga tafudeyo.
1: Nga kute mkono guno guadio, nogwa kono. Atinga mwalimu.
0: Katibano. Bagenda kuliachi. Yeba kutulundi la batia. Yegu wabili otia nebikuka. Murubuto dala. Ngoli mmativu.
1: Waluo. Waluo mugobali kilo lusenye ya mga mati. Mudo na lawika muyala nyo katumuleke. Wabati ya mabibu mayo gene. Lawika muyala nyo bambi katumuleke. Na ataso nyuwala. Irani alusigala kuyika.
0: Ngabo yeyogeza awo. Omuzizi azizi ya ntwe. Ebi bintu bitasani de. Gwe dai nkwegayiri de. Nebo vanga wasuze njala.
1: Tola gabantu.
0: Tola gabantu.
1: Mpisa zokuli umbako wa Allah. Mpisa
0: zokuli ya. Olaba kumanya nsongeno nkulu nyo sebo. Naba tuuliliza. Nabi sallallahu alayhi wa sallama okulia ya kuteka kama teka. Ya igiriza na agamba ntisamilla
1: nga tunatandika kulia elinya lya Allah njuri sumi ugambe bismillah
0: na yomu ndo afanna bwati ayinza nobutasoma bismillah
1: olwo mululu omuyitirivu
0: eteke lyokubiri Wakul biyaminika.
1: Togeza na wakoyiso mkono wakwa kono. Koyisa diyo ngoli.
0: Koyisa diyo.
1: Omusira amu. Seka, bayi dawe nye. Songa jikone konyo. Uluwale chilabise nyo mubantu. Aba sira amu. Nga iya koyisa kono. Bama njiza koyisa kono. ayebuli chakoyisa kulia kunywa kono
0: bobo limulema autasina mtawana nebo bango osobola ojikiro msaje yaje wa nabii sallallahu alaihi wasallam na mugamba anti lisa dio na binaga omsaje naga anti sobola kulisa sisobola kulisa
1: dio yali mulema
0: echi hadisi jegenda kiraga anti yali mulema
1: yali ayogeza malala
0: yali ayogeza malala na binaga mugamba wala mastatuata
1: tujja sobolera ddala
0: kati oyogera butu buta sobolera ddala enjogere ye kakasa ndi omusajja ono yali ayogeza malala na mugamba wala mastatuata kati oyogera butu olwa malala ne buta sobolera ddala era ne kituukirira n'alemalira ddala
1: Allahu akbar omukono ne gulemala
0: ne gulemala
1: ne gutaddamu kukola
0: ne gutaddamu kukola
1: Allah bananga abalisa kono ensonge eyo mujitegereze
0: okujja kongo omuntu oli mulema omulema tawalirizibwa eddini entawaliriza atasobola
1: atasobola la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha
0: illa wus'aha illa ma ataha kwa olaba anti Allah atugamba anti kyosobola kikole naye okuliisa ddyo kyangu nnyo waliwo enjigiriza ya sitaani egamba nti bw'oliisa ddyo oba mbanyi omwofu
1: bebano betulaba bali mu zihoteri nnene nga omukono ogwa ddyo gwe gusala gwe gutya akambi ogwakkono gwe gulya
0: eyo njigiriza ya shaitaani era erowoozesa bannyini bo bannyiniyo nti bawaggulu okusinga ku bana abaliisa ki naye mu fikuhu lhadisi baruga nti ekiri mu hadisi eyo nabbi yatandika kuyigiriza mwana muto kati bwe bayigiriza omwana omuto ate kiri kitya kugomukulu
1: oli awula nnyo
0: bananga okulya bananga okulya
1: wadde okyatuwa empisa eyokubiri empisa yokulya okuliisa omukono ogwa ddyo
0: okuliisa omukono ogwa ddyo kikulu nnyo kubanga nabbi yagamba muhadisi endala etali eyo muhadisi endala nagamba nti lianna shaitan yakulu bisimali wayashirabu bisimali
1: shaitani weba erya yekozesa kkono era ne weba enywa omukono gwa kkono tegubaakotebatengana
0: naye ate mu fikuhu lhadisi batugamba nti si kyekyo kyokka naye fimawatini kathiri yo shaitani etambulira ku kkono
1: kitegeeza tufeeyo nnyo twewale okukola ebintu byaffe nga tukozesa kkono
0: nga tukozesa kkono
1: zebayitanga bajjajja baffe enkonokono
0: naye ate enkonokono eriyo ez'obutonde kyetugambye kiri nti okujjako ng'oli mulema kuba waliwo omuntu tulaba n'abantu abawandiisa kkono ng'omuntu yeddyo yagaana naye nali njogerako n'omusomesa omukugu naŋŋamba nti ekyo kiba kiva ku bazadde kugayalira mwana oyo n'abasomesa naga nti omwana ne waba wa kkono osobola omukyusa n'awandiisa ddyo n'ebigambo by'omumanyi babiwa ekitiibwa naye ndabanga ekigambo ekyo omukyalo oyo kyeyaŋŋamba kisoboka okuba ekituufu kakati mu kulya sheekhe waliwo empisa nnyingi ezigobererwa emu ku mpisa ezigobererwa mu byokulya bwe butavuma mmere gy'otalya eyo naye ensobi tugigwamu nnyo ekika ky'emmere bw'oba tookirye naddala nga tolya wekka olya ne banno ekika ky'emmere gy'otalya oba gy'otayagala kuba byanjawulo waliwo gy'otalya nga ekukosa ne wabaawo gy'otayagala ng'omuntu togivuma kubanga mukugivuma ogitamya
1: abandigirya oba abandigiridde
0: tovuma kintu kyotalya min adabul akli wa min adabi l akili aida tosaba kye batakuwadde ogenze wa mkwano kwa mulabyeko yejaze akutegekedde alese kumeza no sababu yatataddeko
1: ti e green zingasi zirabako
0: ani yakugenti jeziri ani yakugambye ndinazo jeziri erebyo bafabadde tubikola nnyo ku mikolo je tubeera saja naleta nyama novuze nkoko mungeri ya kweka za kaza nemanya ya kuiso muswaza
1: Allah
0: uluo saba cha atate gese uvu muswaza
1: uvu msiza muamazo
0: ngasla na nkoko nzendi ya nkoko nzendi masagala atoke ndo kulaba webanga jeri nebalete nkoko ngatende nyama ajidia
1: anana
0: ndia ya feshir uva wongo kakanye Waluna jetuali kumukolo Shekhe na janga wa manyi nyo Manyema wa mwalimu wa shekhe wa manyi Walu watu ukawe pa Naka ntize mpobu denjo nsomese Hemu sina mgama Tine daseka Tuata dese da programu eno Tutambula neno Nagama nze mpe nsomese Njaga la genda Naka rubio msaji yali akulido mkolo Tusale ya mganti kari somesa Na mwana ayogera. Na mgamba shekhe tukuwade dachika asatu. Yali Ramadhani. Tukuwade dachika asatu. Na ganze tebampa budde. Nzo mputi ubudde. Zendiseka mkulu nyowano. Tumpa budde. Na tataganyo mkulu gwona.
1: Yuki yasose kutataganya budde.
0: Yasose kutataganya budde. Na mkulu gwona kutataganya. Alemede kazindaro. Na yegwe dala shekhe. Elije tuwa vude waguru. Tuwa gambie uliri za kubano. Dayo mtufu. Uliri za bane. Elechi nonze nchiraba nyo shekhe. Na yenso vitu jikola badai. Bagi nane tuwe na kuseminars. Kudalasa. Na inga baka kuwa doko lachi.
1: Kusomesa.
0: Olina jambo debwe wenjini. Atebe bugu wakona agenda.
1: Na fuluma.
0: Guru wa chito yagala kusoma kubano. Omanchi chile techo shekhe. Kwekuda mubiba amaze.
1: Mburu wota uliza kubano. Osoro kuda mubi. Njini bingini bivaka kwenyeko.
0: Wakino kulanga wantu wa ufuna njizwa. Wakuata mpola ngato zaabwe. Nga bagenda. Wanga ba umula muka wabweru balindo mulala. Wanga batambulira ddala. Eze nsobi nyangu nyo kuze wala. Bumanya nti ugenda kusomesa kusawa mukaga. Darasa ya tandi senya. Wachiri bera umu kutandika. Oulire muno asomese zatia. Bwa asomesa kubi wabado tegese. Chusa.
1: Oino budibu neno buchusa.
0: Na yuko gama ti, nzema mpita mmeka, nti mkaga. Noja kumukago, lumala, no duka na ugenda. Bano vano uliwa soma kote. Olikolo otia disaji. Sheke tufu nye vizibu vinene, mudini ya feyo busiramu, monsomesa ya fe, badai. Obuta disaji inga kubi ugenda kuogera. Obuta disaji inga kubili womu unsi. Buliruwa menango yogere li abantu. Nota gira agira nyabi yogere na vili monsi mbodobo. Oba feria. Mburi ya saga la chogera. Nesina sinaga.
1: Sinaga mbushira la chitu inze kwa.
0: Oba feria. Obole mele dua. Ote kwa sheke. Okubela nti omusomo guno gwoso mesa. Oguli retinga nembera.
1: Zabantu.
0: Abali wo mbodobo. So. Banangi. Okwefuga mu byokulya. Enamba ya fe namba meka namba
1: ya namba nya oli kushikumusaba katonyeza mu ndapale FM ekula ndio mtu wa bulijo kigunwa Bakari Sidik ndi ni Sheikh Abdul Wahab Kizito munnabu ko kusafi tutunulira empisa oba ebitendo bya dai omulungi omukowozo omulungi naddala abawali mu abayimirira ku kituuti Biauni lai subhanahu wa ta'ala abangi tufeyo tulongose ebigambo byaffe tulongose empisa zino zetulabako zetuli mukusomako biidhinillahi tabaraka wa taala tuli okwefuga mu byokulya seko genzi n'okuwona ku nsonga nti obutavuma mmere owoolyawo gwe gy'okooye abakyala balina ensonga tugeze wabanga bbaawe emmere gyaleeta ewaka nga bwe busobozi bwe bijanjalo nakawunga omukazi nafulumya statement omuntu alabye n'omujanjalo guno n'omuwunga Allah abeera akoze kyonoono
0: nnyo aba akoze ebyonoono bisatu ekisooka avumye emmere kubanga emmere eyo gyavuma eri abaginoonya nga tebagiraba
1: abeera teyebaza Allah kyengera kyamuwadde
0: kyebadde nzijako ekyo nti ekisobi ekyokubiri bangi abanoonya akawunga n'ebijanjaalo
1: nga tebabifuna
0: okumala ennaku oba emyezi ekyo ekisobyo kiba kimu ekyokubiri aba teyebaziza Allah amuwadde ekyo ekyokusatu abanya omodde bba abanya omodde bba obanya omodde ani yenna gwali wansi we nga yampakasiza yamuleetera byalya aba amaze omunyoomoola naye ate nga kitono nnyo gwe ate wanyoomooledde Allah kakati bannange tuyina okukkiriza muli mbeera yonna Allah gyaba atuwadde bw'atwanguyiza aba atugezesezza ate bw'atukaluubiriza era aba atugezesezza naye ate bw'akwanguyiza mu mbeera yonna aba akusitudde eddaala okuva ku oyo gwatakoze eki gwatalisitudde ensonga yaffe endala
1: eyokutaano
0: bwe butaba na puroguraamu
1: nga gwe bakusuulako busuuzisyo
0: ekyo kibi nnyo yatugambe nti byonna katugambe nti bibi nnyo gwonoobisengeka muganda waffe atuwuliriza obutaba na puroguraamu mu mbeera z'omuntu ow'obuvunaanyizibwa kibi nnyo alowoozebwa okuba ow'obuvunaanyizibwa kibi nnyo nnyo obutaba na ntegeka gy'otambulizaako mirimu gyo omuntu n'akusanga awo naga nti mperekeraako egini nti kale
1: notambulirawo tikugende
0: bwe mutuukayo nagamba kale tekale nalabide nfunyawo puroguraamu wano kati kaŋŋende ejjinja
1: titugende
0: nagenda ejjinja yatambula akola mirimu gye gwogoberera bugoberezi ekyo kyakabi waliwo abantu bemmanyi nga ye buli kiseera tabeera waka ku lw'omukaaga eriyomukolo egindi ne ku sande eriyomukolo egindi baba bakyali ku mikolo egyo omuntu n'afa omukolo ne baguyimiriza ne bagenda ku kuziika olumala okuziika ne bagenda ku dduwa oluva ku dduwa ate embaga n'etuuka nga ye olubeerera talina puroguraamu ze ng'omuntu ekyo kya bulabe nnyo era baddwati bannange kambakuba akaama bw'obeera bwotyo oba ogenda kufa ng'oli munaku
1: tobeera nankulaakulana
0: toba nankulaakulana mu bulamu bwo ng'omuntu tobeera nankulaakulana mu makaago tobeera nankulaakulana mbanno obulamu bwaffe buno Allah bwe yatuwa yatuwa essaawa 12 mu lunaku ye ayagalamu eddakiika ntono nnyo sheekhe buli swala katugiwe swala ezisalibwa emisana buli swala katugiwe eddakiika mmeka
1: tugiwe
0: eddakiika munaana kakati bw'okubazaamu omunaana emirundi esatu
1: ez'emisana munaana kumi na mukaaga abiri munya
0: ezo Allah zaatweta azeze teka. Esawu ndalazo nezi sigadeu ya zitulekera tuwete tenkanyi.
1: Uwudi wono usigade.
0: Ya butulekera Allah subhanahu wa ta'ala tubukolere mwe byaffe. Kati guloku mwoli dai oroza nti obulambu obutadde mikono gy'abasiraamu. Ekitasoboka. Nakugambye sheikh nti abasiraamu abasinga obungi tebatwagala ngaffe baddaayi. Ekyo si kirumamu.
1: Akwagala lwakaseera lwa kizibu kye. Akwagala lwa
0: kizibu kye kyalina olukimala nga biwedde. Kakati gwe ddaayi naawe olina obuvunaanyizibwa obukwatako gwe ng'omuntu. Olina obuvunaanyizibwa bw'amaka go, olina obuvunaanyizibwa bw'abantu bo, abaana balina okusoma n'ebirala ebiringa ebyo. Bw'onoozannyisa obudde bwo ddaayi
1: ebirala bigenda kufa.
0: Ng'owerekera abakola ebyabwe. Ekyo kinnuma nnyo. Owerekera abakola ebyabwe. Kubanga ne wawerekedde mugagga mukwano gwo, y'atambula akola. Kanomala nakulamba bwe mba mwawukana ku olw'okuba yagulidde ekyemisana n'akusibula noddeeka kati abeeka ogenda bagamba otya odda mu ntalo kubanga waliwo ebyetaagisa
1: ate byotamalirize
0: ate enkyo era olina gy'olaga olw'okuba tolina puroguramu era enkyo olina gy'olaga bakyala baffe bakyala b'abaddaayi ne bawangaalira mu mbeera enzibu. Abaana b'abaddaayi ne batasoma be bagoba enkya n'eggulu. Baddaayi baffe be bagoba mu nnyumba z'obupangisa buli kiseera kubanga tolina budde, tokola mirimu gyo ng'egy'omuntu egikuyimirizaawo. Ojja abaana bajja kukulira mu maka go ng'ekifaananyi kye balaba tebeegomba ddiini.
1: Yes. Tebeegomba kubeera nga kitaabwe.
0: Tebeegomba kuba nga kitaabwe. Kati bwe bateegomba kuba nga kitaabwe, olowooza beegomba kuba ki? Bannange, tubeere ne puroguraamu badduati. Ekimu ku byateesaawo puroguraamu eno kwe kwetereeza. Addaawatu ila Allah
1: wa akhlaqi duati.
0: Kwetereeza omulimu gwaffe tugukole nga ddala naffe tetwerabidde kubanga Allah agamba subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tanisa nasibaka
1: minadunia.
0: Wala tanisa nasibaka minadunia. Nasomako ku bavunuzi ba aya eyo nga omushikira gwabwe guli ku bintu bibiri ndibo. Ngenda kwongera okubuuza okusheeka Abubakari Musoke omanyi wa tafsiri sebo nkutumiddeko nnyo sheeke wange nga bagamba lwaki Allah yakozesa mina n'atakozesa fi dduniya. Wala tanisa nasibaka mina dduniya songa nekiri kyandikoze wala tanisa nasibaka fi dduniya. Nebagamba abannalulimi nti miimu eno ya tabughidhu
1: ekwewaza
0: tabughidhu erondobamu nti mu bintu byonna ebiri mu nsi ebikukwatako tobyerabira okitegede wala atanisa nasibaka minadunia. Bw'okola emirimu gino egya ddaawa aye teweerabira nti naawe mu nsi olinamu omugabo. Naye mugabo ki? Ogw'ebyo ebikwatako
1: oyina obuvunaanyizibwabwo
0: nga ggwe
1: teweerabira
0: teweerabira
1: obutuukiriza
0: enzibu nayo gitegedde sheikhe teweerabira okutuukiriza obuvunaanyizibwa neweesiba ku bwaddaawa nti fe tuli bakozi baddaawa tuli bakozi baddaawa naye ngeke omwana wo
1: tasoma omukyala wo alya bubi
0: mukyala wo alya bubi
1: ayambala bubi
0: ayambala bubi teweerabira wadde okola omulimu guno naye teweerabira omugabo gw'omu nsi otera okuba ng'olina gy'ova nga ne gy'ova wateredde mu ngeri yonna Allah gy'aba akusobozesezaamu naye nga si kwerabira.
1: Bali ku 17 kati 9 FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo bobu debobu nubuki ndirida tunatira ukuingira musawa musavu
0: inshallah
1: na ya alhamdulillahi rabbil alamin tumwebaza washi wa Allah subhanahu wa ta'ala okuteka wo radio palu ino
0: alhamdulillah
1: elane tuwebaza nebakama wafi kubanga bintu twali bijewa amazima matu Sheikh Abdul Wahab Kizito twali mujewa
0: alhamdulillahi
1: rabbil alamin mwebali kuuliza bibitibwa na dalawa ugiza programu inu ebile itambuli demubudi obwa waguru nga wamu mutandise no sumagira wamu mufi wakubaka esika no kakuba na we no kuma wenguru na inga nafe tuwa ndibade tukola sumagira
0: no.
1: Alhamdulillah irabbil alamin tuwa ongira kuhunsonga za sifati dai anaji kubitendo biomu kowozi umuwalimu oyo ali successful abatu ayunze ko luvanyuma walu abamu abira asumagira muko nagira na denguru kamba jukize ko bitwakala bako seka yatuga mibiri ebitendo musanvu ebisoka okwogera tirize ebigambo bibyoyogera we walu okusekereza ngo oyogera we walu okusaga ngo oyogera we walu okulimba ngo oyogera ekyo kubi we wale kasiratul wujudu finnas okuyitiriza okulabikala bikanyu mu bantu nga gwe buli wabere ensonga gwe wuyo wabere ensonga gwe wuyo gwe ngomu walimu we wale nyo okulabika labika ekyo kusatu obutakuuma kigambo kyo aba walimu tukuuma ebigambo byaffe likakola programu nga mukaga ku lunaku lumu n'otuuka n'olulemererwa okuuma ebigambo byaffe ekyo kuna okwefuga mukulya ha ensonga eno seeka najogeddeko tetogera kuba wali mboka wabula n'abantu ba bulijjo tolaga nnyo mu
0: program
1: ya wali mu
0: tusakenyesira
1: we wali nnyo okubeera nga olabikibwa akabonero akatali kalungi mu mbeera ez'okulya gwe ng'omu wali mu ekyokutaano obutaba na program gwe nga bwe bakusuulako busuuzi program n'ogenda naye ateera nedda beerawo n'enteekateeka nina omuwalimu wange yansomesaako ku university bamuyita sheikhe Ashraf Mutagubya naye yatugamba nti omuwalimu olina okubeerawo n'amateeka ago kwotambuliza obulamu bwo
0: otyo yayogera ekigambo kikulu nnyo
1: nti tebakusuula ku busuuzi gundi program nti naawe n'otambula n'ogenda nedda bateekewo enteekateeka nti oyo bakumanyi nti oyo oba omwagala wiiki bbiri mu maaso olina kukola naye puroguramu leero kasitoosuka olwaleero imamu kasozi naye ayina amateeka ge tutera obeerako nayiwano ku radio paalo ndala ku lunaku olwokutaano naye olwokutaano ekiro lumu yaŋŋamba nti nze omuntu wankubira essimu nambuuza nti yono imamu kasozi mujjako nimubuuza lwaki yagamba nti gwokubira atirisi wobanga enamba togiyina oba togimanyi oba tolishuwa gwokubidde sooka wenyonyoleko nti nze Kigundu Abakari Swidiki okuva mu kifo bwekine bwekiti njogeraku ne imamu kasozi wenyonyoleko then obuuze naye otandika nti ono gwe nkubidde imamu kasozi akujjako wujja nalaba ngaate ensonga nkulu
0: kubanga toli redi
1: toli kale takalaba ku bintu bitaano ebyo abatwegaseeko barakallahu fikum Sheikh Abdul Wahab sabukiriza tugende mumaaso
0: mashaallah sabo twebaza nange nkwebaza okubeera nti seyogeza seyogeza mu kiraasi mwoli era okiikira bulungi abatuwuliriza ensonga endala obutakke obutekkiriranya lwe luganda lwennyini obutekkiriranya okwekkiriranya kikufuula omuntu atali wa buvunaanyizibwa buli kyebogera nogwa nti yesu abazungu bamwyita yesu yesu man
1: tayina nno mukamwaotayina
0: nno mukamwa ane bwotamubuuza bajagera nekyetulusazeewo kasita abantu bakutegeera nti bwotyo bwoli oba oluuzinze amakulu oba amakulu go gaba gafudde oteekwa okubanga okkiriza ate n'ogaana
1: guinga ngawe salira wo
0: kozi so mutwe gwo ngecheta kiso kukiriza okiriza echeta kiso kugana ogana echeta kiso kulinda mu era abantu obasaba anti mumpe mwakadde
1: marochi ochirowoza
0: neto berawo ngagwe bulichimo kiriza bukiriza kwa kabonero tekasana kulabikira kudai bweka kulabikira ko kitegeeza nti oyina obukendevu bunene bwe tukusaba okyuse ne namba musambu katuna asembi ayo olwalero inshallah taala
1: inshallah
0: okwenyonyolako ennyo tokirizibwa kwenyonyolako nnyo bulobo yogera ekigambo nga kikwetaagisa okwenyonyolako ennyo kitegeeza nti toli mukakafu ku byoyogera okategete sheke wange bweroba nga kyogenda okunyonyola omuntu tosobola kwogera kigambo kimu bibiri
1: nga kikwetaagisa okweyogerako ennyo omatize ono gw'obuulira
0: kitegeeza oli mukyamu tekiriko nakulonzalonza
1: onjijukiza sola ti yusufu erimu ebyokuyiga bingi naddala abaana bannabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu yaqubu bwe bagenda nga baagala bagende ne muganda waabwe yusufu bagende bayigge naye ne boogera ebigambo bingi nnyo baagala bamatize taata era taata nabagamba nti kale mugende naye naye nga ate oluvannyuma lw'okukomawo nga bakoze bye bakoze nti omusege gwamulidde ate ne batandika okupalapalanya nga beeyogerako nnyo taata kkirize kikulaga nti
0: era mukweyogerako ennyo bamugamba wama anta bimuminlana walau kunna sadiqin muli
1: bawuliranga
0: kyono
1: takkiriza wama anta bimuminlana
0: walau kunna sadiqin mwani abagaye nti muli bazamazima
1: tenabakwogerako kigambo nakimu naye bo balaba nti si mumativu
0: olw'obulimba bwabwe kati sheke ojjukidde wakulu nyaawo kakati fenna baduati bulwoyogera yogera bigambo bitono nga bwe batugamba ku byafaayo bya nabbi muhammadi batugamba nti kaana kalamuhu kasida kaana sallallahu alayhi wasallama idha khataba nnasa kaana kalamuhu kasida
1: ebigambo byabeeranga bisaamusaamu
0: tokkirizibwa kuba gwe eddaayi nga oyogera kati oza otusomesa ntera obawulira sheekhe omuntu agamba wallahi billahi tallahi ashadillahi
1: oli kukikumusaamu katonyeze mwenda pala efemu ekulaali omuntu wa bulijjo yo puroguramu ekyanyuma oba tugendere baka saawa munaana
0: tunyweze ku kigambo kyaffe
1: sekasaa kirize tusiibule
0: alhamdulilah sebo nsooka okwebaza munange bwe tubeera naawe mu studio nebaza ne management ya radio palo netuwa obudde buno netusomesa abantu kubanga abantu abamu tetusobola batuukako naye wasaairw eno etuyamba nnyo okuwuliziganya n'abantu abali okumpi newala tusaba allah subhanahu wataala rediyo yaffe eno agiwangaaze ate ayongere okugigaziya mu mbeera zonna ye allah subhanahu wataala zalaba ezitusaanira ntumira nnyo abantu bonna abaagala rediyo eno ne puroguramu yaffe eno jamaada muzeyi jamaada wankubidde nombuulira ekigambo kyamukwata omubabiro naga nti gweoyigira kwani kyetwabuuza puroguramu nagamba nti kikulu nnyonnyonnyo kakati nammwe mwebasomesa bange nange benjigirako mwenna bannanga batuliza tubagala nnyo tusaba allah subhanahu wataala atukume wa sala llahu ala sayidina muhammad wa alihi wasahbihi wasallim walhamdulilahi rabbilalamin
1: wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.